0: na zo sapeka singa na batati bongigi.
1: Boya se fort.
0: Singa le pika pata singa la mingi ya. Azo chibwa zo chibuzum sa rapa sapi. Azo chibu sangwa. Azo chibu province. Ibara la mingi nando sola dale ma da flan de kiloka. Na boda na mbaiki. Na nula. Bati ando ale ma inando chibu ke kanapus. Na babwa na aba. Mobaya zo chibanga subira o obozemi o rafale na bombari na priana krimari na sibut na damara bogangolo voali sembele ya loke bo sentile bauro car

0: bara mondoye me ba mawara mbeni gene nzoni gango na loma
1: bara si mari enso ke ko ya timbila
2: lo eke tanzoni wali biani
1: aiki lula si lo eke fana ilegeti leke nzoni nguchi nyongoni bengo akobela tsongo ndochi mamboko cha mulenge ngato ngana nye ilingbi chifaya kati enzoni lo eke nzoni zochi mungo mamboko na azu
2: na tango so ilundo na kodrochi yeti gona meni kete kodroso eke na tereti ye meni baba aike kasulu na azu tilo aike unda yi nyela si ani lingbi ti sara tenechala baba so aike wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundo da
1: moinga kusala tiala eke ngangu mingi ya
2: ai
1: na mbeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azu ti mari ati na maboko ti aturugu kpale ala muni a onani nga awa mungo maboko na azu so azu aike sara ye ti ngangu na tereti ala aike fala aike pika ala nga aike mua mbeni aike onani
2: ayo ala lingbi ti sara ye tonga na sofa de ape
1: alingbi ti sara ye ti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene ti so kusala ti ala aike ti so fini ala eke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika

0: Mondial Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Bonambrambrand da fin de kilukando be afrika kwena ndo sala ki da sala ki maikira barala mingi si ya kengwesi mangwando kwa sangula kwe na bolivis masambai bolivis kire barala
4: ibarala gislaine berci amazuda ibarazu kwe na litia sangusu ake ndo kwa bengi osu si ya bada ntisin na kwa zibi afrika la si ya kegibet lotenti ako bila ti ebola susi ya ma agona wuzu na mbaiti kwa zoti RDC na mango Dr. Jean Mito de Moyen susi ya ke coordonateur ti centre d'opération ti urgence na ndo kwa bengi osu ya bada ntisin ni lufaso tene ndo kwa chilo tinde mesu ake bila chilo ngamu mingi nando ti akwa lenzo si ake tambula na ti kwa zoti RDC so si lo unda na wa bi afrika kwa titene aldo ti na Ngbale, lui qui n'a singa ti exilé Adrien Mbutu Sadio.
5: Tongana ibanza sosi na lege sosi kobela so laso na mbaka tisa zikodro ti Congo démocratique kobela ni ake ngbati maigi na nduzu e tarati tene e wara lege ti tene bombi na sosi be Afrika akodro kwe soka na maka na mbaka ti Congo démocratique ti tene izana sese mbini kode kusala sosi fade ake mulege ti tene ibanza tongana nyesi eki kangi asango tongana nyesi eki duchi na popo chie nyesi lembu sala nye ti tene kobela so akir asigi a on yongoro na akota bako dro ti Congo démocratique pe ten ti so na cha lango so yesu egi ba ke so a ndozo si akobela ni ake warani da na bage ti ede so ake pusu nduru nduru na makati egi na bage ti be Africa
4: amira sangoni ake ndo kwa ti ikazes la si azianga ni na biko okuso na batati bungi amina kapa ti bemengondo ti inga aya kuduchingo ti awali ngana a masika na yati batati bungi na legeti tenge kwa be na legeti asini inga na legeti manangwambeti si ala zianga na bikwa okuswa onti tenera inga atene kwe nandoti azoso exilia Adriel Mbutu Sadio akisa atene nandoni
6: Mixet aike meni ndo kwa ti gingonda tia ye nga na lekerengo duchi ngo tia molenge nga na awali na be Afrika. Bienvenue Gustave Sengai, makonzi ti komite ti pilotage ti enquête.
7: Yanga ti kwa su izi la soso ake ti tene asara mbini kwa ta konde so irat na enquête statistique sosi na mwambi nanda informasyon duta mlingi na ti mama so irat na situation de la mère et de l'enfant alegi tenti ta santé wale legi tenti ta ekole ti tina mouna nduta imonde a donne so kwa we na mufazina govorma ti tine mouna desi
6: Nabage, Anita Ingaberi, représentante ou seniti UNICEF, afin zoniti gingonda tia yeso.
8: Certes, les données.
9: Akon de souci a kimuni ou a titene ya moun, ou sala na plasi, a isukosi, a wapo ou soli mitisa a pepe maegi titene, afa ngangusu a kenani, tisa na kusa ni kaligi wa sali mitisene, a mouma boko, si a bemengwando ni wara, a onketni atamo anjuni, a kigila sa ki ngangangusi a kusala. Ti abemengondo na ligi ta bemengondo so ki fata iso mo ngia ki onda lana la awali ngana zuja ti kodo a pasi so ki ba duti sala sina pekoni to so a lingi ti ba nyela ni ti sa atenti ki ki ki sala sa no kuminza ti tonia mo bimba bada ti ala susia pe ko to sala ngana UNICEF a ki na ngana pe ti mo maboko dal ti kodo so
8: cet effort national
6: e faso ikazesi aleke kojo bumingo tereti komite ti pilotage so na mungwa maboko
4: Amina sangoni ya kela susi ya kefayaka na ati batati bira wa susi ya kina chukuta akodo komanda ati vakaga ya kela si ya lke demantika ti alatenzo si ngunza pa ike pika mingi pepe na mbake nika si ala faswa tene yesu alimitene agana pali nandoti akobe susi ala ikelu ndoko ati agda lunga kwa lwe gibeti lotenti aiso Mustafa Roma Kisamba tenandone ketone
10: Tongara mobana yachi ayakachi akarako chinjo gana chi bondo akubeti kubesukwe aike olegi olengo gana mbage seseni akpingba kpingbango Rashido Gochi Determiko agibechulo mingi so pale chinjara apetiga na batachi birao sosi akpaleti seduchi abanga gigilani anduda mingi
11: ngu asarala so yenga uta sosi ngu apika pepe kobe kwa ke ole olengo akarako kwa shange akubecha kobe kwa shange ambeni sume makangia teala akarako sume matarachitene a zale ni kitawe akara koni kwe akikui kuingo unta kuzo pardona mbageti za kwa kozoni kelo tuna ingu tene ako bechingu so alenjoni
10: kipa kara Emerson zwenduko oko chawa dengwe yaka lobati loso aikenzoni kwe titene alu akike mingi na batati biga wo
11: wala ngunja pachingu so inga chia napa na chibiche maso baka kojo so zwa guna yaka mbangwa pika mbangwa tumba zuna yaka meki aktuelo maso akara kwa kui abundo kwa kui kwa ikiru ikende ariko na nguso inga pe na mbege tugu maiso mbito ngaleki yake dalo renforce a ilo machingu na kwa kotene iluke kingba itene mbwa pike na itene ifaya kaye wa kobe
10: Elize Rakan soa ke chef secteur chi agda a tene chilo aike akpale chi biando la ike na gonda chi kpale so singu njapa apika pepe
12: jusqu'à la suna bira o i assiste na yezo ira ten changement climatique ngu apika pe so ake mbini fenomen so ake naturel mem fafade sumbi ite amo tene sumbi londo na yakarambi gaso piba a kobe mingi a oli ke anyama osi a profite a atake a iti akan mingi et si ton rango a pika pe ak nambeni conséquences ming nando tia kobe souci et que lou iba population ti birao a réfugié aga et que nombre ti population a augmenté yé si kobe a ou mingi
10: bale ti biando sokwe a touchenga a la souci a eke gi susu ngouti daba ngana ti yata souci a eke moussousou na amo ningeti bata ti birao na ngouso moke bachi moni pepe birao Moustapharou Marik Samba dafanono ndeke luka
4: elundu na yati bata ti birao si sokwe gounati community baoro na maginika amasika soale ke dou wala ke gouna yati a da bata ti tene ala sa rambe ti tingou na amo ningeti an pepe a ke mene souci a kouta zo ti da bata ti baoro ala nga kwa ala ke gi Beta teneni Belios Benjamin Abo tinandoni angatela.
10: Ata sosi mbeni pialoge kambi ambiti tingu senge senge na ati kodro kumana ti baoro ambina babata molenge angbala kwa ti mbumbuse sungo elita molenge tala ambiti nando kwa ti eta civil Gaston Garka Mbankobo weke makundi bata ti community bawite doa do dema dalti kpaleso.
13: Mbeti sa makundi na president chinese na a pastor yisal kozo kapa ti mungo wangu deja wawe. Nangosi misal montene misal program ti tene igona sensibilisation commençant avec le bangui, soit que la zone de la commune Timi, qui tenait sensible jusqu'à 70 km, Timouango, Mamata Moulenge, Nababata Moulenge, qui tenait Isa Moulenge, Sengapé, Amling Associé à Douala, la Sinangou, Tissinandia, Omene, Agendioni, Dakota Salambitungu, Sengesenge, donc il y a un autre terrain qui tenait, Imouango, Na, Ita, qui tenait vraiment, quoi les sociétés, Tinayaniso, la Corti, Amlinga, à Bitunga Tiala, so, Yetenayeni, à Siangrape.
10: Lena, Lena, quoi les sociétés, Ambala Corti Mundo, Awa Mungo Maboko, Nanguribia, a defanginda na pialo soti tene akambi ngibeti tingu senge senge tisu irita mune ngechala na mbeti titanala warambiti tingu ya chakbacha community bay africa ile ngarambayi leke oko chala sosi ake langu na kbata tibaoro
14: mji ya ti kodro ti ya sate nandoli tongaramo dumu lenge alimbi mosara mbeti tingu lota mosara ni apusa kotak pale mingi e ake nzoni ape na leti ndia ake nzoni ape teti avenir tim lenge nisa kotak pale ile sensibiliza masikatie mingi titene ala mutere chala titene asara mbeti tingu cham lenge chala teti avenir chala parce que mbeti tingula si le petit warna kwa mbeti tingula si le petit na gbata yi mete mbeti ngwa dapa akenjonia
10: nango ti stepe lango kota lango cha maseka tigigi mobimba so abagigi na lango bala kondone use tinde ti kukuru tingu so yeke da so alontion ati sa maseka ti tene bata gigi cha molenge tala dagbata ti baoro ti mungwa mbeti ngu senge senge na molenge akanga lege ti tene lo wara mwa fololo na yati gogora tulo mbeni pepe Belios Benjamin Abo na kiringo na baoro na fonono ndeke luka
4: amina sanguni ya kimini maseka wali susi yeke na ngu bala kwa nandun utala si kambatiwa a pikalo na pekoti yangu nza paso silane a pika na bikwa osyuswa on na tivaka tibwa kondia susi yeke antibwa vaka ukutikwa tatibongi na lege tia sangosi wara faswa tene atoka ya pakara suji tene legovo hakobe titengoni wara ay na leti gara si lo ndumbe tonga su poto tiwati enerka si kambani a pikalo ibwa msaidu susi yeke babake techilo a kisate nandoni na singa di oloriasan
15: Munya passa pika meni bi après 16h ko na 17h so grand cercle to collecter golo lai juste mi ma voisin de ko ngomi signa veranda mi lu chimini ako cha voisin ti mega ti nemete mo ngi ti mo sala courant frapper lo zon ke mi siki mi ko na longa chi langona chi nguni e atena pe toucher lo pa e tara ti toucher lo courant frapper mi mu meni ke kera mo ko ti voisin mi yo na jip ti lo mi boto na chi nguni mi mu le kana na hospital e ko na hospital so kandala ngolo unjo ni sombe tu na mbageti ako to zikodro ti si possibilité da il faut Kabani, à bas pour tout électricité, à Chicodro, partout, pour un Saramas, à frapper. Et puis, ce n'est même pas ici à quoi. N'a pas connu qu'à quoi frapper minimum aussi le crédon, et on a coûté à Chicodro si à la bande de l'antitané, et éviter à marcher ton garçon.
4: Nasango Chicodro Wandi, à qui gâte Chicodro Tirussi, Vladimir Poutine, si à Serbie, tené, n'a moins gâte Chicodro Tilo, Nangu et Chichimbo Terre, si Bumbi Poro Sutilo, aura Russie unie, à ta souci, Yangaginze, au quotidien, à ka parti srongo atu o atu kwalizo abagi gina tikodoni na nze ti septembre sokega nango ti sango tenchilo ga tikodoni a faso tene atatsu si amini a kite a kwali la keda me lo kisa a kwa ti tene lo baka siringa na sedu ti ti amonenge ti kodro ti russi na sango ti awango ndembo ti guerin ndembo ti demi finale ti sous ligue ti combattant souci a kitambola na leti londo ti tapi russi an baton so ti tene atambola na pekoti be komite so ndembo aussi avec Zandewa na puputi bumbiti askangbanga bumbiti ange de tapis rouge biritongaso lion de Saint-Tite si avoir passé titener le gona final ni solo sobinda nanduti bumbiti Blackstar ngu ose silongana ok nga ndembo ti team de ndembo ti lango nyombe tongaso ti sous ligue ti la konga souci avec tambola na picoti danganga ti dispensaire ni la si angba abagigi biritongaso bumbiti Real Sika si a titomaso na dawati bumbiti itati zongo otasi mwana use kabumbiti askangba si lo wara pasa tomaso titene lo so binda nando ti bumbiti as masikango ako si mwana para hakegi nando ti sango ti awango so si sango ti nanga ti kodro nando dafo nde kelika kondani singila nala so kosi adochi ndoro titene mani Gislaine Kambani imunalaka
3: ikiri wara wa mango da franc de kiluka tikira ntacha tencha kusala na legiti atangasi a kwa singa na sangoso wakiona munga maboko tigira mia mininji na ndo ama sinikete ungo tirea wesi atangasi kwa singa nao
16: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
17: ala pika singa iyo na kundu ti stop ateneti dafona nondeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
16: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
17: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sango
16: stop atene mbeni pia lo si dafono non de kiluka mamboko na Union Européenne nga na coopération suisse
3: dafran de kiluka tisire si maingo wando sala ke da sala ke maye barale gonda la mingi ekir na kete ngo terti mozoko awe sifadi etimbi terana yorsula merve me vala na genisho na chikwa singa ene chikotra wande Maroc sou le pika paternal chitenema

0: mbamba chenda pa penzeni balusi ando na kwa ando da Francis Richmango itonda ti ah sango chisi nando zo na bata chino la le kodro ti sanga mbaire na ando sala keda sala ki maika e bara le gonda la mingi si ti fana la ba meteo afana ina lango ti la suna ti bata soka so ngango ti ndo akegbion na bapo ti balusi na usi chisi na balota na okuna lango ti la su si ti ndembiso nda ki poleleka chenda poso na bata chino la ngango ti ndo na ke baluse na use tinda posula si leti nduzo akigande tinda posunda kisingi na pokoti be kombiti ngangu tinda kiguna uzu na balota na uku nda kishufite nsi sula ki dushani na ngangu mingi leti nduzo ake dushande polele na la kui ngangu tinda kichina gwena baluse na miyombi si leti nduzo ake duchi polele na bi ngangu tindo ni akira na gwena baluse na uku la ke ndo ake duchi po kupa ki ya leti nduzo ake polele si itifana la ke ako ngangu tindo na ndo sango kupata chini la nati sanga na yati sanga mbayere brumbri na balamboke na mbaki simbanza na mbaki ti ndolinge na mbaki ti bango na mbaki ti lupundong alakemaika ibara la mingi na mango da flan de kiloka si tana ikire giyo na kupata ti bongi si fana isu ba lango ti la suni ndonga akibion si ndo akibion na popo ti baluse na ota ti si na balota na oko ti ndaposo na kupata ti bongi la supe ndrain do ke polele mbinda la leti nduzugi ketekete si ti fanala na gwatati bongini la soni na ndaposo ti nembiso ngango ti ndo ake baluse na ota ndo ke pendra ke polele mbinda ketekete na leti nduzu si na koti bi konviti ngango ti ndo ke guna uzu na balota na akola ke su ndo ke chauffe me ndo ke duti singi na la kuyande si ngango ti ndo ke desan ye keke na baluse na oku ndo ke duchande po leti nduzu polele ambinda ke mu leti nduzu nande ke ketekete na mbeni ngoyande na bika pufa kisara akia lesi nduzu na kiduchi polele ambinda ketekete na lesi nduzu ngangu chindo kichibiani na baluse na ota na ndo sala keda sala kema e bala mingi ngangu chindo na baketi gomoko ngangu chindo na baketi jabarona aki oko ngangu chindo na baketi longo ala kema itoso na oko ngangu chindo toso na baketi ndangala ala kema i na pisa ibaralaka na mango da fonde kilo kanasi aéroport na pokoti wakati dala parati bongi poko nzoni mango da flan de kiloka nzoni la ingana zokwe na ndo sala ke da sala ke mae
1: Radio de Kiloka, radio de paix et de développement. Radio de Kiloka, ta famille n'a pas été ngana simango.
0: La Francis est ngana simango, tanga timo zokoti Jimmy, Gwe Keke, Aonzi, et Timbitere na Chris Kwa Jordan Badembe, na Andy Avila Bisayo Tenti, Kwa Singati, Fangombanga.

Ndokwa dingo mwanga tia chibada chumuba iso ya kina chibaskutu, ya kina dati sango kusala pepe, nga mini da social mbiti tene akanga, azu chikanga da pepe, atati su singu ubya atukwa, la soya kisa kusala tenchi dingo mwanga nambagika, ale kitenegi ya mwanga ni nandokwa chida gbatani, ala susa ya kibia tene nandocha la waka, awa kanga ni, ya kikanga gyala, na chi komisarati polis, nga ambeni ya kizala na chi buiga chi gendarmerie, na dawachi akbaliso mkonzi chida dingo mwanga soa fatene, ni unda la soa gati tena mwaboko na koro chibia afrika chitene, asa Rambini da tene chida dingo mwanga so nga chita sambini da sa mbiti tene abata azu chikanga da aikigina nduchu mama tene su sila su ike tene tene na achi kwa singa chiti dingo mwanga chila su chitene ipika patra randuni ichimbi na metro Desire Alphonse Tipao so aike grifion chef chindo kwa dingo mwanga achi mubayi na achi baskutu mekoji nuko chitene ichimbi na lo iki kiri kite randuchi asangu so abate chiti dingo mwanga so nduchi tene aona achi inga so

0: tene ti purusu wala politique stratégie ti fa ngo yaka ti tene kobe amai na lo na sese ando kwa tonga na agda ikra una same chambre d'agriculture so ti pusu nduru na tere tala ti mu wangu na ala la ka wa ti fa ngo yaka donc mungo maboko ti eta même si lo ti mu na la maboko ti sara kuta baraka loko mugi maboko ni na ala a travers un projet ti tene asara na ti kodro tiala ni mu même pande ti ando ti zango gozo na la momu access wo kwa mokona lege ti buali ni la momu access wo ti gosu ba ti ndu ti leke ngo zango gozo na la so a leke na ala ni ala ye ni ape a ti zango gozo na ya ni akite ala zada ape ou bien ala ngwa na tere ti goudron ala preferi ti zango gozo tala ni na tere ti goudron ni la mbi ti tene moko kusala ti gouvernement ake ti tene amu maboko na ala wa fango yaka na imbi ma ake demala mokona niso ba ti na nze ti utu ngo ake pika mingi ita tindi Alexia mbeni yeni ake so ake nzoni igoto meti azo a ita tiye so ake sara gozo so ake kani ala ake prese mingi ala ake prese ala iti tene gozo ni akungo iso limbi na lape akungo iso limbi na yakati na ngu chite na woko nzoni ape na ala yegi chite na ala waranginza iyo iyo ala ake akselere ni momate nanti kupe dikali so si ala mu gozo ni adegini tosoto sina mgu ape directement na la chite na go iyo ipe aka iyo ala waranginza iyo
1: aso kwa soto nchi so mbonga kada peso eke kia ande da inga so ke gaso a periode so si akaza gozo da paska de imdua pwene kwa pe kiso imagi nando ni ikisak nite nando chit barango ni la ade inga lawa langwa kisi akak ba amyan pe iba mezo na nga titi nga so da fonde ki nuka ya madangwa zo juvas na mage bi apera ti ibarala Yuvas, ala pusu yon wate fonon chan sila mayi.
2: Gramala.
1: Ye ma bibeta anan ochi kwa singa cheti la so.
2: Ye barala itawali.
1: Ye barala, Yuvas.
2: Merci.
1: Ala kuchima kwa la kana ya ti radio nyape. Ala za radio na yo, ala mani kochi ina ti telefon chala ni.
2: Bena unda use, rumbi tatu unda la mandoni. Kojo ni haitiso. Biba parfois na lege ti lungo gozo ambena itawali ake lungo zoni na ma itakoli kwe na lungo gozo ni so parfois ala dikeke ti gozo na lu ala zanyangani angwana gigi ma deuxième ni ti so mbise ba ambena ita mingi aga ti lungo zoni ala dikeke ti gozo ni kwa zana sese apoto sese na ndona tene so ni so la tungana gozo na aga ti sigi mbege ti nyanga ti keke gozo ni so na milo ni so gozo ni ay produzir njo ni bon dit ici ngatene ndo na ndona pela mbetu ndana a invité sandro plateau tout tene ala mu ndina ndoni
1: merci de la
2: chance vous c'est kunda timbini atena ndoti bena gozo ndi ba parfa te gozo ni azana la atara nga njuna pe atara si kunkete aita wali na mengo gozo ni ala ti pete nguti si pro a tu kuna tunguti gozo ni so akora wa si a me gozo na tene no ti tene akanga lege na fungo ti gozo ni te mazuma te a mwende fungo na pe esi na ati mbiati nengo gozo ni zo la fila tanguta ti pronto etana sara zo a sara njo ni wala ke tone ba mbeni unda sume ti unda na ita sando kla so kila mitara la fe
1: so ti tangachi merci na la juwa sa tangachi munda chani eta ti kire tene da citroen yeso e sa anga shone zo pe donko arka yeso wali kwa ke sara e mbiso kombi te tene zo mbike sa kani do a pe tenga gina yanti te akanga lege na odeur ti gozo ni tite na funga ngu mingi pepe na ti na nkwe ti temo kobe alwa ikir na tene na mbake ti ali Claude ali miti ki tene ndu iyo tenti kwa singa chini mbonga ngu chungu jila na ndoji kozo unda ti juvasa na mbake biya ti
3: wata tene ita juvasa kode ti lungo gozo sumu fanigi usiso akikode so ikisa na kusala na wango si kumuni wazu ti yaka donk kozo kode ni la mufaniso tona dekike ti gozo nduru akpo mba ginya liya sisi awe yanga nyangba kete na gigi so akipende le kodela e use kodeni ton somo fani az dekeke gozo asasese aza kwe na gbeti sese e tongaso asigi kwe akipende le kode me a kambi akina yani kambi ni akiso tongana mo to gozo chumo angwana gigi gozoni a komanse ti tene a mai iyo migi keke ti gozoni asigi da iyo a onsusi akina gbeti sese zo nambage loso lo kna gbeti sese so tonga na mo lulu si mo zana gbeti sese mingi sigingo ti gube gozona gigi ake ninga me avantage ni ake so loso mo bina ya ti sese kwe ton lo gati sigi na leti a bourgeon ti lozo keke ti gozo ti mo ake wu mingi na gigi so ti fa ke mo ki wa nan de bati keke ti gozo ngana mbage na gbeti sese lengoni ake legoko akumutere cha keke ni koi gozo chimoni ake sigida mingi lo so si mode mo gati lulo mo denge lo dengenge so si atene inclinezo epi ngana sigia gigiso soge so keke ti gozo chimongo racini ake siginga da aussi mingi donc akode ni kwa ki njoni me a différence ni akinandoti keke ti gozo so akisigina gigiso donc nandul tene tongaso
1: singa dala li Claude iba ko singa ti la so akonania we tonti so azongwa ti pika singa tonti so itinga fodi tene e ki sa tene ndo chamba ki cha technique ti lungo gozo ni ki sa tene ndo cha kode ti se charge ni iba ngo ya ke mingi ape i wale ki pika kwa singa ni ti sa tene ni tu ape no ke goto yen na inga so ke gaso ti ki ki nando ni ti tene rappeler encore a technique ni rappeler encore a kode ni a langwa ke si angi ti gozo nangu langwa ke selling biti tena gbani akagbani to yese keza nduti tere wala nye ala tushila kwa tefo non chati tene ala mande ni kesi ngenda so kwa pika singa maka na mage eti mitana na inga chipiko
4: au rythme des saisons kwa singa tifango yaka gana tibatango anyana. Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, d'un fondement de série, Ngana Simaingo.

0: damana ngometi aike pusu aike ngwe chitene ale kereke kereke ngati sarasi a inga damana ngometi ti ala
1: ala iki watimini damana ngometi wainda ti a damana ngometi wala wainda ti ndusu akifainazo
0: nandu ti sarango sabango ti dafono nonde kiluka ala sarasi a inga ala a inga ndu ti mana ngometi ti ala ala ndu a baba na mama awa mana ngometi ngana la kweso iki sa kusala tenti manda ngometi
1: ndali cha tokwa wala agarasu ala futa ala iki wamili kapaso amuna la nanduni
0: fadisu ala kupepe
1: ala pika singa nandu ti sarango sabango ti dafono nonde kiluka nandu ti molongo ti singa soki 75 76 90 72 89 83 48
0: dafono nonde kiluka ligutala ti sarasi a inga ala zo ti sarango kusala maboko na maboko na ala ndali ti zingo yanga ti adamana ngombe ti

0: bala forte ti kara koni kwa uta la foro kwa usala sara koto ngane
1: ife poro ti tere na wa itukuna ti machine e kazin

wa B Africa tongombela so akindali tiala sarangoli so rochu kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala mulenge sarangoli so rochu kubuna ngangu alimti sinazukwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chiwaka mungo maboko singi singi ko jenu kwesi lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sisingi angwala kwen dali tiala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwen na binala na danga communautaire na ndoso akidwa mulingida na yati gba vaka use na vaka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbi ti Nigeria ndo kusala tongolo asanga kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo ti peko ti bekombite nga na laposo ti tondani na ngbonga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo nga na lango so kusala keda pepe ala lingbi ti pika singa na ndö ti nzoroko 40-49 ti wara amungo wango na ndo kusala tongolo mungo maboko na ala so si asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ayeke senge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala.

0: Bonga umene na batati bongi akon banga zomo wabage tindi msosi akina tilimpende fafadiswa sango nangati onja vila bisayo. Bonga umene alimbi ya batati bongi akon banga zomo akina bage tindi mka fafadiswa sango nangati onja vila bisayo. Avila Ibarala.
1: Ibarala Martinyo de Barazo kwe, sarango eti becha zo, na dochamba chala si, afuse na tinze tiko kuluso, na pekoti fango ambila makozuse, na kete kodo, na njime, na limpe so, aki na tilimpende, aike na lango balako na use so, aike mbeni birisi, mbeni tindi, gangwa baki gina mbeke ti busangwa so, aike na ti ome, aike mbeni walisi, aike awakwa, na pekoti soko lichula pikalo, na mbeke ti vakati ti poyer, un tonga so, afatene, lo so, iti ngangusa sinalo, le kinangu, baluse na miyombe silo, ke macha mbulingi usho ima kambisa timbeni mwayatulo priska namsona tongaso lwikina singati wago singati e pris gustav feida mai
2: nyeri nandapi wa onaita 11 ya lasi lukunuki naita jisata ya sukolo kwa ona kwa gango chikolo si kuna unta vati na pio lonando asilotebani lonando tamina kuyatini sela lona problem sela chiri mem si wali na zibu mwana tele chikolo na leta zu awe sela chiri na wazo na kambi ya chala sela wana kwe ona gulina ada chamina vwazinku ona mbege chindu zukalo gulo ea mena si walaga sela gara tuete problem na viswa unja wazo chindapi sule inga ngana pe kuli nkwa sigia on mem na kwa ambege ndusu kala wana langolo na dasi inga chape ju unda mlinge omketen sa toto si unda lete logo na lo kalo yame si lote beni go kana te mamani na doni si te ee logo na lo awe si mulege mokumba igo chutungu anko awe si meni umba chichu waliso si lo galo lina pokota la kalo vayeni pe lo bala na lango ngota anka na lege na pe si lote umbala zasu na laga awe si zasu ni inga iku inga chape si ira mina vazina gabasu kandalo pe adawi
1: idabecha la su lusu abamo te ilu ikinangu dati eti ngangu su likina boko cha togo chila pulusu dati chambi na kapati bemegondo na bege eke ndo kwa ikbirangbya si seni birangbya su abate eti seni pia somse si agunda mingi ya gira kusala su akutazo chiko ndo na bege chibonga su azansi chikanga lege na bomati ebola su akina bege chikungu dipanda aike beni tenso lo fani birila na kapati meni kusala su lo gwina bege kato nga su aike lo su le kichungu rugbya lo pika pataka na akuta osi kondo su ngana akuta osi yati gwa tani na ndoti angere kusala swali mbiti sara chene akanga lege na bomaso ima wanganga pier somse na singa tijon balipyo
3: kozi iswa kika beti mi mingi avya nzeri nambi mingi ya kitiso akuta zo chiko droge kwe na azu twa kimuma boku na hii na azu tiseni ya londo tonazo wala za kereki kwa ngangu inala ipika pata biba ala kibuli mingi ala kena hao anzunia yide so ipi tena imu isara na kwa me yeso usi biba akitiso iswa apesi sarasi mbumaso aliki na hii yo akimiki dali tisongo na popoti azu ti RDC na azu ti mbumuge ake vrema nkangu azu lunduka agati kayigi yazo chigi agege kayika amolengetika agati sara ikolgi to ayusu kwe asara si doji teli warambeni ngobo chiku asu aba kwa ti maboko na maboko na peko tiso itambula ya ibuyande na wangu we iguna bima na kiringoni fali kiri chimbi tele ngobo chitene ni bumbi paandara ti kwe so iwara tini siki na ngobo chiku asu ambeni akata so ike muti gwa ena kia chikotro usana kwa fali tati su lua luga nluti kota kundu sa ila tena komite de kri sa bando andeti tele ti ibuya
1: batati banga ti batanga fo konto komanda ti wamfafa iki na beni finimo konzi bata iki Patrick Max Belika so asorlo beni biri iki awa wango si asorlo sangunanga chala Guy Florenté Andicho
4: Patrick Max Belika asorolo na pokotiso ala luti fani uta kuli lenale na mbati losu ake singri de tandum wa deko kapa useso ala wara legoso ake uku mbage na bage na yati asorongo azusu Patrick Max Belika asobenda na liti mbati lo lula loke kotazo na poputiala useso tangoroso ndi afa na pokoniso asorolo fini mokotipata na alaso asorala uta na pokotilo ngana awa mungo wango omene alonduti debayanga chala fini mokotipata so lo fad akuta kusala so akekulu
5: alinga ke kontre ti batana possible na cha difficulté ala baiki na marche ape aliga ki dape wa ki dape ikol cha mingi njun ikol ki dape abattoir abaka na dosi sécurité bati aye ti sangoni ya ki dape
4: isigi na yati akwale so Patrick Max Beleka lu unda mungu maboko ti amlegi ti kodro dan ala sukwe akesara kusala
5: yesu abuga ti mi d'abord ak éducation ta mingi ti alinga ke amingi ti ya ki na difficulté ti ekol ton ala ba dambe ti so a mingi akina yanzo ala kina 200 enfants tenti mettre oko ala kina 400 enfants na ti classe oko et ala kina kina problème ala ko a mingi so akina ngou bala ko na nyambi so akina ce deux so akamba iso a bubeti mingi et puis you c'est ça bubeti na tenti santé ala nga mais c'est fatigué on dit donc kota difficulté ya kina ndoti santé faut y préparer comment il faut y préparer on goti MSF et kina problème ti marché ala ko là bas marché sur une année ça qui marche et ala bas marché là que organiser je crois gars ça dit bête le lien et puis ala bas place ça fa bagar si dit ak fa bagar na si si même nangu ja papi ka popoto ak fa bagar ba donc les gamins ak na batan ngofo yung na la population tene ala inga que ko son du pesa ambia ko il faut bina la kone ça quoi
4: Patrick Max Belika agana molongo au shoti amukuji bataso asorala mire nangu sa ka komba ngombe ya balomene na ndoni omene ak bala ko na mbramba ak yi ala so ak ya président ti délégation spéciale batangafo Guy Florentin Dicio da fono no de Keluka
1: na boalie ke ndukwa ti CPRC ya kina beni fini ndukubu tisene afambishi na zunida na agwakuru ti duchi kuso amuna aninga akibeni gira kusala soa bayi ginda ti pialo soa irni projet d'accélération des résultats en éducation soa ini parto nga so soko ta sandoko ngiza banku mondial auma boko nani dani ma Désiré Karande soa ki inspecteur ti akademi ti ambela poko so lo wakayere ti ndoso lwe kena singa ti wago singa ti jesme wabezeli
6: Bouali a kendoso a décision so a battre ti gigiti kodotie so a battre ti gigiti éducation na kodotie a ke gela ke mo kuta décision donc beti andereming ti te yamba kuta daso ti timbi fademi ti tena daso agata na building ti na niveau ti Bouali ti tena a service ti éducation kwe azala kwe place a koge ti tena ala douti ala ke batere ala ke matere tandoti gigiti manango beti na yati ombela koko cause so a mettre so il que former la so il que mudia dati manango beti ki recycle et que fambeti na la da a munga njoni sabango na yapa ni la tona gouvernement ti kodoti lona a la so ke matere a la ye dati tena a mun njoni daso ti munayi ti aketi tena i yambani mambo kuse mais ti aketi tena i bando na ndoni tana tangati parati leti
1: na buzum na chwampende kango kokosi ya umwa boko na wali mingi stongasu akita pandeti gilene regine de roso eke wali mwa leke amatisi watongasu siloke debuze tifa nkoko asango mingi awesi ake umwa boko na tisi wachilo beni tapandesu alimbichu umwa boko titiribira na yere sango na angati Frédéric wagbenu
7: Olu eke nangu balotano uku nga mamacha moli nge mbasambala gilene regine de roso aike meni wali so ainga lo mingi na teniti kango koko na kota garati buzum lolangu na vakati zama so ayo metre mbango tana garani luleke rigigiti sewa chulo nga na gigiti lo gina legiti dengo guze so silo eke fanga tonga na ye silo mutere chulo na legiti kusala so
8: kwa ndase kwa tu koko timbi mama si dungo mbila fana mbila ni kekete mbiki nangu balako mbiki guyekol mbiga mbiki manda koko ni kekete jusqu'à la so bisara ngu balise no kuna tu kwa tu koko la so njone so yombi wana tu koko kwa kie so ki yede mingi me ambina zo so a inga fe la bate koko ake mbeni yeso ake shoni biba njone so koko wa sana mbi nijana a idembi na menge simbi mbipe kon na la chofe ngote ega chala ke mbimba chila chuba basa la dape tuwa ke mbeni meche son za famu na mbimbi peti sa na ngeape
7: azo sisi ya lango nduru na lona yati vakani agonda mingi mungo tere chilo na lege chiku sala sosi ya ike gana lomo soro a ike kambisa so mbeni musika yati vakani Rose Clara manakalale ake fateneni
9: paske le mbeni wali zele simple epi lo fako kolo a egi zeze mema kina problem ta masina lo kagi bon komo gokolo muna moni asasi azo a egi pokolo jiska na yanga da agwa kolo yanga da epi
7: Kubeti koko warangoni na mbegeti batati bozunga na akita kwa dosu se angurulo aike ngangu mangati so ndoni kwe aike giperi. Kwa aike londo mingi gina kota batati bangi nga na mbegeti lobae. Kubeti koko akemeni kwa beso azo ae mingi na be Afrika gilene rigindoro afasone ike nduro titene ni muma boko na amosika tik batati bozunga na lege dengo buzeso titene ama ekonomini na lege tik kango aketekete aye.
8: Nusu ake nantara ni lo apushimbi biki pweti fanalo. Ake yesi kwa Merci comme la on yo la nganda valeur na pe asase la mbungusa te ko singe kwa lambi sala mbiki bagosi ndidaso nezo so ke na besoin ni loga biki pweti fanalo ni mbi pesi tamba pa porte si zo si ego te zo agambi falo fango ko kwa
7: bonjour me Frédéric Wabé nous nda fono non de ke luka
1: de bosi gere u se nda mundangi a ti sou ti combattant na pe ko ti be kombite so nga na ndangwa ngi a ti 8e journée ti sou ti la kwanga na mbeke ti sou ti la kwanga na pe ko ti dispensaire kalok a kinda ice douane na ngou tama okotonga so si na ti suluk ti begwa chou seni ake ndangba ndangya la tongaso tabi kon ti be kompite se ngukomba so ake na usho azizado so ake na utan debo ti dandara na eti lando aluchi na bangu ako begi nando ti lando ti tapi rouge a ingova ti tapi rouge ake na es kambangu ako na parasi ala wapasa ti gwena ndangba ngya so ala ke timbe ande na Lyon ti sentit Tonga sondwa sangochala tila kuisuna ngati kodro emu singila nazo kweso ngati madafono ndeke luka
0: singila mingi na onja vila bisayo ke uterkete ko jote timitere na parfaite di commerce na mungomba ko ti bolivisi masamba ina tia kuta sangoti ngaso
10: ala iki gibecha la nanduti mbeni sangu ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sangu
11: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fonono ndeke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili
10: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndo whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndo banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
11: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyona sangu
10: stop atene mbeni pialo si dafono nonde keluka mamoko na union européenne nga na coopération suisse
0: Il est 18h10 sur Radio Ndekiloka et c'est l'heure de la synthèse de l'actualité de la semaine. Une présentation de Parfait Teddy Commissaire assistée de Bolivis Massambay. Teddy, bonsoir. La semaine qui vient de s'achever a été riche en événements et émotions.
12: Effectivement, Martine Wodé, il y a plusieurs événements et dans la synthèse de l'actualité aujourd'hui, on revient sur deux sujets traités dans nos journaux.

0: kibarazo kweswa kena la inga suna tereti fonono tala la kwisoti ma kiri ngona ndoti amena kota sango susi e vunga nina yati a kota sango ti nandota fonono vikiruka toka na tisu kwa la inga ni ake kota kbalisi asi nambage ti ndoti gingo mosoro ti biti si nambage ti zambo isu ake na kilometre bale mbrabra na ndonu ukuti kwa tati babua ake sese si a kumbu inabiko use soa on si a fa azu bani migi yinye si ake na gunda ti kbalisi susi abagi gim akuta skodro siti be Afrika atene tara yena nduni anyela amuni tonga na angangwa tene titene amaracha kwali tonga so akira bagi ki pepe eke pika ndi patara na Igor Deskin se na pai so akibe meno nduti sangusu da fonono de kiluka saranga tene na inga so na nduti ala so akpe bira na bagi ti amkurma isi ala kina nduti kando na bagi ti bira una ti vakaga ala ke nakpale migi so si ala ke dimatere tala andalini na nduti tene tunjoni duti tala si na pekot so da fonono de kiluka vunga sangusu na biko otarani ti silasu na lainga aina ke tonga na le chilondo wagusinga ti akisaranga tene na ndo nai nga yesu si agubeta mina zona yenga so si ala sala tene na ndo ni mingi na ndo ti bana tere akikiri ngo na kodro ti gati kodro ti Cameroon pakara Paul Biya na piko ti so si lo sara lango bale mbramra ndo o shotonga so na bagi ti kodro wandi mbrimbri na bagi ti Suisse.
1: Retour sur l'actualité. Akuta sango chinga so nando tafonono ndekelo.
0: Ala dabetala akina biko use sosi palinia bagigi na mbageti ndo tigingo mosoro tigbiti sisi da mbageti zambo iso akina kilometro bali mbrambra nonu uku tigbata tibabua ake sisi si ya kumbu ya sara si gbatia zuwa kui nga amini gbani awaraka na teretala gbemi biaso abatene tigingo mosoro tigbiti sisi pakara rifen binam beltungu lunga kwe lugune ya tigbata so titene loba iye sosi a bagigi Igor Deske senapai kujo sangu sulani ala vungani ekimani na ngatala
2: Nabango alimoni sese akumbi nandoti awazingo tena tibeti sese nabikwa useso nambageti zamboye so wa ili ni musku RCA. Akonjo sangu wafaungo tiazwa on baluku so sese akumbi nandoti ala siyala kui. Bina sanguni afangaso mingi tiazo awaraka singa ambeni ade awarala pepe. Warangu wakbakuruti zingo azoni nagbeti sese agangangu asarasi gingo ala sosi angba nagbeti sese angbala kwe. Arsene bake mokozi dagwata tibabwa afateneni.
3: Azo mingi ya awaraku aso ije. Singa ungoni beni pepe mei sarangangu ti wara terena komandant ti babua na loso lokomane gendarmerie ti babua commissaire spécial ti vini ilondo igona da nganga ti babua ti baraje so si eti ndiba si na ala na iwara zo barako so ake na hôpital ti babua so kota wanganga abando na ndoni so si ala gilege ti tene a so fini tala ala ngana fini me kwa so kui ki zo ko so agana ni ke tanga ti zo ta italo na mati bozo madamu ona niao
4: jamin de kodag to na pekoti sa
3: A joti kontro akena gingo be ti wunda tere tala. Yenye si asi na mbaye ti zambo ndo ti gingo lolo. Zokwa ke gibe tala, me a wapamengo ndo so ake pulusu ti kontro ti ena la ti zandarmeri. Ake go yeke yeke ti bemendo ti inga. Ye si ya wusu asi, na langba ti rokoto wa sango awe, pale ike bomi sango ni, ti bina metia wabe Afrika pia ni ti inga. Ye so asi na mbaye ti zambo. Ake lo so lo bando na ndo ti zambo li so yili lo PTG aliu. Si lo mu, machine ti lo anba ti zi, akwa ti so ti tene asigi na ni awe si agilege ti tene ahondi ala na nangwa ndo tala
2: nguru bia ti be Afrika ade azianga pepe na ndo ti sese so akongbi na ndo ti azo rufin benam beltungu bion bia ti atene ti gbeti sese lo yeke na tambela ti kua na ndembe so na mbage ni si lo yeke kiri na mbage ti ti mu afinia sango ti ndembe so groupe de travail ti société civile gstc akasa na kurugo ye so asi ti lo biti lo tene na ndö ti akota zo ti be Afrika paul crescent benenga wayanga ti gtsc
5: akpale ahondo ni e ye peut ti tene e yeda lakue si awabe Afrika kui pepe e tongana akpale ni ahondo ni e ga ti kasa na ti fango zo ti be ti ala so ayeke sara kusala tënë ti tene akanga lege ni tene amara ti akpale so asi ala abitue lo na ni awe ayeke oza ala dekongo lango oko languse awe me ayeke sara ye ti tene aka ye akpale so biani biani ape sese so akumbi na ndö ti azo na zambo ye so ayeke fini ye pepe akumbi mingi fani oko fani use fani ota me e kasa gi na kurugo lango oko languse e kangbi vundu na ala so si asewa ti ala so si awara kuâ awe so ndo ni akiri ade ngi e mo mbaa so mo tene si comme si ala so ala yeke la ndö ti andokua kusala salani ala abitula na yawe bi pensé que il font de quoi pour salani ala zilete la nganga a Santa Africa ku mingi chantier si zambo iso tonana mo bani bien a kimini chantier souci mo so tonana mini prier sur une prévention que da mo kinga mo tenir chantier so petit couler parce que mo ba façon so zina duni na gbetinguso a sarambito et tonana mo ba bien a popoto a unduni a sarambito c'était tonana la so qui ala ka service déconcentré ti ministère ti mine ala sa pour sala tala la ben men nduni bali so limiti si fait a petit permettre fadi na a population tenait abunaya ti maracha duso la gbetingu ti gilolo pepe et donc il pensait qu'il faut établir la responsabilité ni
2: a kota zo ti fangmanga a coup pepe ti tenter ando ti paleso parke ti babwa azika parti bemengondo ti sara sita tenait a bagigi nando ti paleso Geoffre Agapa Moko wabingo tenait nando ta zo ti tribunal ti grande instance ti babwa
6: na dawati ndaoso a bagigi wabingo tenait litiazo ti da fangmanga ti sese ti babwa a eti kangi moi na se waso kwe si agrisa ambina se wata na ti ndaoso et le hunda ti tene nzapa a guérir ala so a eke na ndembe so na ndo tange ti kobela ti tene si ewara a tene mbili mbili na ndo ti yesu a passe na sese ti zambo e za na sese mbeni enquête judiciaire so fade a eke diligenté par commissariat spécial ti beloko na ya ti bembengo ndo so Fade a tene mingi eke bando na ndoni mbili mbili ti inga wungo ti a dégât corporel a matériel so drame so a provoqué ti tene e inga e identifié a victime ni ti tene e déterminé aussi a cause wara nyen la passé si ye so a bagigi ndaoso a bagigi fade eke gi ti tene e établir aussi a responsabilité pénale éventuelle so ayeke na gunda ti yeso paleso a bagigi na sese ti zambo badenga na ya ti bembengo ndo so e yeke gi ti inga akota zo ti ndokusala so ayeke sara kua ka ti tene si maboko na mboko e ba na lege waa seli ngbi ti wara solution na paleso asigi ka ambeni akusala ayeke da so ayeke bagigi na ndembe so en toute sérénité na maboko so akota turugu ti kodro ti e so ayeke aforce de l'ordre de sécurité ayeke sara ka nga na nzoni be ti ambeni la so ayeke lango na sese ti zambo e za na sese mbeni tambula ti kusala so aba commissariat ti beloko na ti babwa so na ndembe so e yeke tene tënë na ala ayeke na lege ti gue na zambo ti tene na constaté aye so a passé ka wabingo tënë na li ti azo ti da fangmanga ti babwa aye ti dabe ti azo kue so gingo mosoro ti gbe ti sese ayeke strictement réglementé na kodro ti e
2: ala so ayeke na ndö ti société doit kuzu so ayeke na ndö ti site zamboy musco rca afa so ala nga ala yeke na bi na mbrimbi pepe na ndö ti kpale so asi akota zo ti kodro ti babwa afa so wungo ti azo ahon saki balo so na ndö loku si ayeke sara kua na mbage ti zamboy so aere ni musco rca abembengo ndo ti sigi na ala so si agrisa nyen ala so angbaa na gbe ti sese angbaa lakue ti gue akumingo ti asese na ya ti ando ti zingo atënë ti gbe ti sese aga gbanigbani na beafrika na andangba ngoi so tënë ti kpengo pepe nzia ti zingo atënë ti gbe sese ayeke na gunda ti gba ti andaoso
0: singila na ala igor teskin si na pai e ba so ala yeke nga na tere ti na lakui so gi awe e bara ala igor ala fa na e ngobo so si ala wara na asango so si ala leke regere ni e ma na ndö ti kpale so si na mbage ti zamboy wala ndö so ayeke gi mosoro ti gbe ti sese da
2: e wara asango kozokue e tondani ti pika singa na mbage nika ti wara asango na ndö ni singa na ndö ti gbanda tere azo ayeke fa asango ti ye so ayeke tongaso si e tonda ti pika singa na azo na ndö ti londo kozo pikango singa ti e e gi ti pika singa na ala so si ayeke na ndö ti ndokua so iri ni ayeke doit guzu so ayeke lo si lo yeke na ndö ti site ti zamboy ayeke tongaso si e wara mbeni wamungo wango ti ndokua so si lo yeda ta tënë so ayeke kpale so si asi na mbage ti chantier zamboy na bikua use ti lango ba lako na ndö ni miombe ti nze ti out si na yeke na lege ni ngbangbango ti gue na mbage ti chantier zamboy e wara asango na mbage ti andokua paulse so si ayeke sara nga kusala na ndö ti londo singa e wara mbrimbi yengo da na sango ti ala na mbage ti site ti musco rca so ala fa so ta tene ye ti ndima asi tongana so si e ma alahinga kota kpale ni ayeke nyen kpale ti mbage ti zamboy ayeke so pikango singa na lege ti téléphone na mbage ni ayeke ngangu te ti so bolingbi ti pika yeke singa na mbage ti gbanda tere wala internet na mbage ti wifi so si ayeke na mbage ni kasi iro koto asango akota zo ti kodro ti babwa mokonzi dagbata ala so ayeke amokonzi vakanga na bavaka mokonzi vakanga ti zamboi ala kue so si akokapa si iro koto asango so na mbage ti ala si e mû na awabe afrika na ndö ti pale so asi so la
0: igor na ya ti sango ti ala so fade lo ndö ti ma ni ge ayeke ti so si lani vunga na biko ota so ahon na ya ni ala tene ade atondo kue polele asengi na ndö ti kpale so si abagigi pepe ti si laso na lahinga ikida so apeko ti atondo so si ala ma ni ayeke tongana ye
2: ayeke ta tënë na peko ti azo ndende so e pika singa na ala e fa so e wara mbeni ti kuâ mbrimbri tongaso pepe me e ngba lakue na gingo asango ti tene e wara me zo okoko ayeke fa ungo ti akuâ tongana so be ti lo aye wala tongana so si lo loba na ala ala hinga ta tënë tënë ti asoni asango so si ayeke u mingi na ndembe so zo okoko afa sango so si lo yeke na ngangu ti tene lo fa ni asara si e mû le ti e kue mbrimbri ti gi ta tënë ti gi sango so ayeke mbrimbri na ndö ti londo si e lingbi ti fa ni ni la asara si na roko tongo asango ambeni afa tene ungo ti azo ngbangbo oko so si akue ambeni afa tene ayeke na gbe ni me titi ambeni asango ni afa nga atene ayeke azo gba ni si akui ayeke tongaso si titi e na roko tongo asango mbage na mbage e ma tënë ti kuâ me kuâ ti azo gba ni gbiyon gbia rufin bena mbeltungu so si ague na ndö ti londo lo sara mbeni kota bemengondo si na peko ti bemengondo ti lo fa ungo ti azo balo sio na ndö ni gomba ya wala 49 mort so na popo ni awabe afrika balo ti ana osio wala 34 ala ti koro ti cameroun balako na ota singa ala ti koro ti tchad azo use ayeke asango so si gbiyon gbia na singo ti lo kâ lo sara bembengondo si afa ni me ambeni asango ni afa tene ade asigi na ambeni azo so akui pepe so si kuâ ti ala angba na gbe ti sese
0: e banga azo asara tene mingi na ndö ti kpale so si abagigi ambeni so ayeke fini fini si aga na peko si e da fonondo ndeke luka awara tënë na ndö ni ayeke ti so wa igor
2: okozo ni amolenge ti be afrika ala veni si akangbi asango so na ndö ti gbanda tere na ala yeke fa tënë ti be ti ala na ndö ni ambeni abi tënë na ndö ti leta ambeni abi tënë na ndö ti andokua ti zingo tënë ti gbe ti sese me titi e ge na bongi e wara kiringo na tënë hio ti owa badade zo ti babwa musa lo rangon baba so lo nga lo yeda pepe na mara ti aye so ayeke tambula na tere ti zingo tënë ti gbe ti sese na lo kasa mingi awe akpale tongaso na ndö ti singa ti e na ndembe so e pika singa na lo tene lo yeke na lege ti tene lo gue na ndembe so na mbage ti zamboi na ndo so kpale ni asida lo fa vundu ti be ti lo na kpale so si lo fa ti tene tongana lo si lo kiri awe so lo yeke fa bibe ti lo na ndö ni na e groupe de travail ti zo ti civile so si ayeke gts afa nga bibe ti lo na ndö ti kpale so na mango paul crescent beninga wa mungo tënë ti gts lo fa so akota zo ti kodro ti be afrika si ayeke na gonda ti kpale so asi mokonzi dagbata ti babwa e pika nga singa na lo lo fa nga vundu ti be ti lo na kpale so asi na mango mokonzi dagbata ti babwa ye so asi afa so leta ayeke bemendo pepe na ndö ti aye so ayeke si na ndö ti achantier ala so ayeke na ya ti asociété civile ti boa ala so ayeke ong ti tiringo bira tënë ti bata ngoi so angore ala nga ala kasa ngangu mingi kpale ti zamboi so ala ba tene ayeke bubango ya ndo bubango ye so angore singa moscou rca wala mbage ti zamboi na ndembe so ayeke ta pande ti aye so ayeke passe na ya ti asic minier ti kodro ti be afrika
0: ayeke nga gi atënë ape me e ba ambeni akota nyanga wala ambeni aye ayeke da so si ngoro gbia asara ni ayeke nyen mbrembre igor
2: ayeke ta tënë gbiyon gbia ti zingo atënë ti gbe ti sese amû ge ndo ti tene akanga tënë ti kitengue ndo ti zingo tënë ti gbe ti sese ti zamboi na nga gbiyon gbia ahunda si lo wara tere na bikua ota na ala kue so si ayeke sara kusa na ndö tënë ti zingo atënë ti gbe ti sese akota so si kodro na mbage ti zamboi kozo mû wayanga so lo mû ayeke ti tene akanga ndö ni tënë ti kitengue lo mû nga ambeni oko foro ti tene amû maboko na amara ti akodro ota so kpale asi si aso azo ti ala kue gba ni ti tene akiri na akue ni ayeke koforo so e hinga nginza so mbrimbri ayeke na ya ni pepe mbeni kiringo na tënë hio tongaso teti ayeke ti lo so lo yeke wabingo tënë na ndö ti azo ti tribunal ti grande instance ti babwa lo sigi na mbeni sango na sango ni geoffre agapa mako procureur de la république ahunda zingo yanga ti mbeni bemengondo ti tene afa nyen si asi wala zo asi ayeke na gonda ni na mango lo ala so si ayeke sara kusala na tënë ti ngbanga tongana gendarme apolicier aso lo na babwa beloko cantonier ala yeke na lege ti gue ti rokoto sango so si ambeni ti sara na kusala ti sigi na ta tënë na ndö ti ye so si asi
0: nga ti unzina ni e ba ayeke gi oko kpale so si asigi na mbage ti zamboi ape ambeni akpale ni asi na ndö ti andö ti gingo monsoro ti gbe ti sese mingi na kodro sese ti be afrika bango ndo ti ala ti wagu singa asunga ala sara kua na ndö ti amara ti akode tongaso mingi na ya ti asango ti ala nyenyen la alingbi ti sara ni ti tene akanga lege na mara ti akpale tongaso si alingbi ti tene adiko gi kuâ ti azo na peko ti tere ape igor
2: ti tene akpale so ahunzi ye kue so si ala so ayeke sara kua na ndö tënë ti aye so angoru zo ahunzi unda titene a bumi tizungu atene tibutise sasara ayike titene l'état a luchi nando chala nando social keda l'état bembendo titene aba ambeti so mala wala ambeti nala kisana kwa nando chilondo titene aba wala asarango kwa sala kisara ala zi andoni a ongangu mingi pepe ala dona sese iteneti environnement pepe teti tongana ikiri nando cha sango nando tene cha yeso siasi paleni mingi akeso ala soa kaya inspektor timin abate nalek nando chilo ndo pepe ala ki bembe ndo nando cha kusara nchwa kisara pepe leta inga yense ya kisara pepe asara si akwale tonga so aga natapande chi paleti bembari nanze chi juen soa on asara si ungo chazo on balo mene akui me yako pepe atamba na pekoni wala mili mizio titene asara si alimi titene akiri tene na wabe Afrika a mduti zingo tene ti bisisa eki mingi natapande nambake ti Bozum Bokaranga nambake ti Karno Batangafo a maracha sese tonga soa kumbi na ndotazo me ye oko soa eki mungo yanga atambela na pekoni pepe tene ti bubango yeso angoro ye tene ti zingo tene ti bisisa na legini pepe tene ti bubango wangu chi yongo so si amulgiri kodroa eki warakobe di tengo na ania susu wanye aki akpale so mbamo tena ma mingi na be Afrika Simo inga zwa, salimu chisala kwa hati kiri na tene na pekoni pepe. Pale so, haikimene kota dema mingi ti awa be Afrika na tonga na ngurubia asara ye pepe na ndoni be Afrika yike perda mosoro na richesilo na ligi ti kota kwa liji zingwa tene jibu tisisi.
0: Singila nala Igor Jeskese na pae ikiguna use kota sangu tietila so gina pekoti kete ungo tereso.

0: tongana tsufa den tena lini ikigona bagiti birao birawa kimini kbata sosia kiyamba na ndimbeso mingi ala sosia kwe birana bagiti amkrumai na kilometre balotana nu usesi akinati batani nangu isulani ya kisara kutalango na ndo ti tene chimu mwamboko ti ala sosia kiyawa mungu mwamboko na aso akinati kbali ke ala sosia kinambagiti kando sosia la kidi materi tila mwangati amingi ta isosia tiara wago singa tie Mustafa Rumarik Samba ala guna tereti ala sosia kbali akina tereti ala sangu ni angatala
1: Na yaji kando chi adeplase chi amkuruma yeso aiki na yaji vakati sika so aiki nduru na kando chi arefije chi korsi amjuma burma mamachi amorenge ushu so na ndapelele so ala warangambe ni ye tizana yanga tala pepe amorenge ni aiki toto
2: Jichizo kasa kwa ingana na pe bunduka unjima chiyo Ingana mashamo pe.
1: Azo so akpe kete kodrochi amkurma inapekoti bira solani abagigi na lango balotati juye na yachi amdafok. Na tango sosi ala ga ala eke lango inagbechi ambeni ada sosi ala lekere na pere ambeni so abigia nilon abash na ndoni. Ala warangambeni mungo mamboko pepe.

0: Sans, mais il qui crie après. Soyez gazou. À ça, l'angoisse que ça encore pique à Bacha et à Fazou et puis à Itati, ils sont blessés à la hôpital, mais là, on a bangu. À la barre, voilà, à la barre. Sans sécurité, et petit qui rappelle. Même si on a un drague, il y a un bureau qui crie après.
1: Chintembesu, avec Ngangu, Titene, Iwara, Kiringona Tene, Chi, Awa Mungo Mamboko, Gana, Akota, Azo, Chi, Atikota, Kotrokomanda, Chi, Birao, Nanduchi, Demango Terechi, a déplacé So.
2: Singila Nala, Mustafa, Rumarek Samba, Ibasu, la Kingmena, Nagati, Singa, Nabagetia, Birao, Ibarala, Rumarik.
3: Ibarala parfaite ji komese ibarawa mango yikui.
2: Ye yensi ya pika betsa la si ala guda titina ya ala lekele sangu. Si avunga na nuti kwaleti njuni duti chamo lenge chikodrosu.
3: Tongana wagosinga chi dafanono ndekiruka chi kete kodro. So kusara chi yake lakwe titene iduchi nduru. Na tereti adososi yake na kbali chimu dematala. Nga titene ala wara nzoni na pekochi a demachi a zusu. Nila na yachi gongo na yachi kando chi a depla. Si tikete kodoti amkuruma iso alaga mbena ye lasu nduru nanze osawe ala warambeni mungo mamboko oko pepe asara si duchungo taraka ayeke ngangu ngu chitene ala wara ala nyon ayeke da pepe warangoko be chitene ala te akpimba gana mbeje atonga na tereti amlenge ayeke da pepe andu chitene ala gwazi azende da kwe ayeke da pepe nyila bisoro chitene mbisara kapati reportage so ndalichi kota langusu
2: Romaric na ngwe sosi ala sinaleti tire wala na ndo sosi ala sakwe birasi ala kidala mbeke ti kando so ye yen la gbube ti ala mingi
3: yesu a gbube ti mbi mingi ayeke ti so parfaite ji komese ayeke ti so tongana mosi na ya ti kando so mo yeke ba azoni mawa asara mo ada wala gbufa sosi ala lekere ni ala bigi ambeni agbagba bashe ambeni sosi ague avogi anilon la za na ndöni me nyilon ni alingbi ndöni kue pepe apere so ala za na ndöni kue warango pere na buru na birao ason. Nga tonga na mbiga tisi na yanga dachi mamachi amulenge wali oshoswa aki wali uomua. So si loke na amulenge yundu na bechilo si loinga komo loke sara jitero muko be na amulenge su nandapre swape si amulenge su aike toto si natango su mbiga tisa mikru na yanga lo jitero tene tene loke kiri na tene loke toto. Kandaka na yachaka pata umungu mamboko ala tene nangu iso zo alimbi fadeti tene akui na njara pepe.
2: Amene ya hunda mingi tene tise duti nande meso ina katonga na yena ya chikodro sara kida.
3: Ta tene, aki yeso a deplase so a hunda titene akiri na kodro chala na kete kodro soka na ndo sosi ara ekeda. Bangachi aya katara keda sosi ara donya la zani tinde mbezo akbacha pere ya sigi na yachi aya kani titene bubande ako beso kwe. Me ala hunda titene siriri akiri na mbagika si anikiri. Na pekochi kwa singa so isara ako tazo chikodro amanawe ba ara kiwarande kiringo na pekoni
2: ako lango sosi kivunga sango so ake kota lango sosi ala sunga kitikbata ti bira osi akumu amboko nazo na tikpale asara kota lango so menango eni eskala asara mini tene nandoti tene tala swa kubira swa pe
3: awa mungo mamboko a tene tene nandoni mbangachi na ndari chukuta lango chi awa mungo mamboko so awa mungo mamboko so kwe ake na bata chi bika wonga na ala chindo kwa chi bendo chigigi abumbi oko si asara mbeni kapa chu kwa singa na dafonono yata chi regina na bata chi bika wo ke nyila na ngui sosi lo sosi lo ke kotazo na ndo chi bumbi chi osha lo kiri na tene atena ke tatene anyi inga ke a zusoka ake ba pasi atene ni kwe anyi tene ni na akuta azuchi anyawe ba ala kiwarande pekoni wala kiringo na pekoni
2: batati birao ayambagi ala sakwe bira na kodro city be africa pemme ala songa kwe bira na kodro wande brembre ngimbagi ti sudan na ungotsa susi aguna uzu na batani tsara bangu no tsara na nduti teneti angire tsaya ke tongana enga na nduti ngotazo
3: na nduti poinso teretsu ala inga na bechungu tonso na batati birao lege akanga chirawe alege su tu angu amuni sara andesi warango kobe ajuchi ande ngangu epinga osina gango ti arifiji sudane so ngotara kwe ake mingi gana a deplase so gana population ti kodroni asara si na ndembezo warango kobe na ndoti gara ayeke ngangu ser lege so si oto angba ti ganga da ake lege ti amdu konsualo ndo na mbage ti tchad me ake gya keta kutukutu so mingi ni ayeke gagi na akungba agana kobe ti tengo pepe
2: ti unzi na pika ngopatara ti nala romari kota unda walala so si awa be afrika kunda ni
3: dema chi amulenge chi ya chi kota kutrokomanda chi vakaga mbili mbili ala chi bata chi birao ala chi amdafoko ngana ala susi aketa kodo susi anguru birao aike chiso kozo nikuwe ake gitene chisiri biri ga na tene ci legi tenokozu.

0: gi aekeda ka azo apedirondo gi agwena ndele agomem na bira agona bria awara kumba aganganani gana mbagi na ndochi akapa tsusi awa mungo mamboko aekesara abezo yangbanga mingi na bataji bira wonga na mbageti amdafok tongana tsusi araba na ndembezo na mbageti seni na mbageti amdafok dangangati amdafok saraba a rokoto akumba tuna yani ngakozo danganga swake gikete ali minga mem na population tcha amdafok afa so fazu ungotala aike mingi akpale tiwa ngunguti nyongo na yachi bira wonga na amdafok aike da so adomoyo ai mingi apa na tapande na vakati sika sosi a deplase so akeda domoyo akeda pe asara si ala kigwe na 800 metres si ala gwara ka sara molongo si ala kitongu mem na yachi vakati jamal na batati birao warangongo akeda pe gana yacha mena kita kodro sosi anguru birao na buru tozo warangongo chitena ala nyo aike ngangu gana tenechi a mandangombechi sosi a deti tena amai kwenjo ni pepe gana mduchi aye tongana aye ndochi aye tongana protection titena abandon bimbi na ndochi aye sosi sarango yiti ngangu na tereti zo nga na aligi titene akangaregi na sarango lisoro chukubuna zo awesi kozo kwe amuna lumungo mamboko akiaye titene akangaregi nani
1: Mustafa Romaric Samba ikiri singila nala
0: ikiri nala singila teji parfait komese ngana awa mango dafonono ndekiruka kwe
1: iki gufade so na buzz de la semaine wala iso siya gubeti amena zo mingi na ndochi banda tere sara saranga tene dana yenga so Bolivis Masambai ibarala sanguti mbrimbri
2: ibarala teji ibarazu kwe na ingaso akazo mingi si ala sa tene na ndochi banda tere WhatsApp na Facebook na pekotu si biati kodro si ti Cameroon Paul Biya akiri na kodro Paul Biya akiri na batati yonde na biko si son on na pekotu si lo sa lango balimba sambala ndonu osio na mba iti kodro ti Suisse yango ti biya sa tene polele na ndochi kingo tu su pepe andaka na ndochi banda tere akazo mingi si ala fabi betela na ndochi si ni ti biati kodro susi akilango bale gumba ya ndoni ota na pikotu si lo londo na dala paratik batati yaonde lo barazo na ati kutukutu ti lo susi a zini kwa pepe na ndochi banda tere akazo si ala fabi betela na ndochi aiso benzo na ndochi banda tere ti Facebook atene ti lo su atalo sa alango mingi na kodro wande zoni ni akiti susi lo siawe na kodro si ti Cameroon si lo ekinanzoni seni Biati kodro ti sin ti Cameroon Paul Biya mimuna la nzoni gango za sin zapa abatala ti mbi nzoni ni aketi so si lo kire nzoni atati so si azo a faso atene lo kuya we mbi nzoni ando ti gbanda tere atene ti lo so biati kodro ti Cameroon Paul Biya ake mbi nzoso ake sara ye ti lo angbungo le ti azo e ke kufade tere ti na kingo ti lo pepe atati so si azo ayeke tene atene ti kuâ na ndö ti gbanda tere na iri ti lo mbi na ndö ti gbanda tere atene ti lo so e bagi maboko ti lo so si lo sigi na nini ya ti kutukutu ti lo me adi ba le ti lo pepe so titene adi ba biati kodro ti Cameroon Paul Biya na sin ti Cameroon pepe e ngbala kue titene e kugi kiringo ti lo yo tongaso mbi na kiri tënë mbi yke ma ya ti atene so si mo yeke tene ni so pepe mo ba lo na laposo so pepe na ngoi ti matanga so si lo yamba awango ti wali ti kodro ti Cameroon so si lani ala so binda na kangu ti wen ti azo voko ti awali ni na mbage ti kodro ti Maroc ayeke lo si lo yeke na li ti matanga ni so ape ta tënë ti mo mo ba lo ape ayeke nzoni mo za ti tene mo gi be ti mo ta tënë teji ayeke azo mingi si ala fabi be ti ala na pekoto si gbia ti kodro ti sese ti Cameroon Paul Biya akiri na kodro ti lo e dabe ti ala so lo yeke na ngu bale gumba ya ndöni ota nga ti ndembeso lo sara ngu bale osio na ndöni osio awe na lengo gbia
1: singila na ala Bolivis Masambai ayeke gi laso kua singa ti e ti laso lahinga lango baluso na ndöni ota ti nze so e yeke da hunzi wala nze ti kukuru so e tene singila so si ala ma e ala ma e na kodro wala ndokue so ala yeke da landale ti so ayeke maboko ti Sylvain Nambua si ayapu na ndö ti amasi ni e tene ala ngbala kue ti ma dafonono ndeke luka ndali ti kua singa na atokua wala ambeni aye so si ayeke ga na li ni

0: culture.
1: Nzoni la kuina wa Afrika sikuwa kimande kiluka nzoni gangoni ati kwa singa sikuwa kitintina ndutia ichandara na kode 100% culture na la kuisu e yamba ala sikuwa kinanduti kundu sikuwa kilekira mbini kapati dangobe na mbini wapingwa mungo mamboko na itindi atindara na kode uti bi Afrika sikuwa finitilo ngunzi dana mbigi tiputu pogi imagino tonga itetanti pogi imagino azo akidabeta la direktumo na pench kuko lo sara kusala andaliti maingoti ingi atindara na bi Afrika lo kilani ako Benegbia aussi na ngoye niso si agenetia ki utana terati minza sosi akina ndutu kundu si de kirengo girati kapaso pakara yvon ika soala ki wa mungo mamboko na maingote itingi ati ndarambi barana
2: be barala minge wakusinga
1: na terani ikina abingo mateke soa ki wapika ngo mozoko na ati mumbiti kanon star
3: barala minge
1: ya pakara asana leoni solo ki star itingi ati ndara wala komedienne ibarala ya pakara
4: ibarala minge Chris
1: Ures ngombe atoka legoti na ndoti imasini
0: 100% culture
1: kwa ake mbeni isu siya kitonga na legri ti a isu kwe kina ndoti sisi tonga na kwa aga mingi iponsi itene ake mbeni ngwa isu siki grisa azo azo na ke on ingo tala aike mba na tereti osu si ayala mingi pugi imagino ake mbeni kwa isu la nilo ye a iti ndara lo ke umambo kwa na awa sarangongi ati ndara nga lo ye mozo koti be Afrika dodo ti kodro sarangoti tene kodro ti amai na iti ndara lo inga lani atene ye ti ndara ke isu si aike mumamboko na maingo si fakodro na dunia mubimba si luinga tene ndangia ti ndara ke mbeni so sa kibumbi azo mingi na lege ti mungo mamboko ti lo na awa pikango mozoko na laso ke sara ngia ti ndara laso leki da mbeni pepe girisango ti lo ake mbeni so si aza vundu na beti asiwa ti lo aza vundu na beti aoswa ye lo aza vundu na beti ala so si ayeke sara ngia ti ndara na kodro ti be Afrika kandaka vundu so na tereni ake mbeni so si ayeke tonga na ye ti ngere ngangu na lege ti ye ti ndara kuli so asara si azo ahinga kodro ti be Afrika mingi pogi imagino ayeke mbeni pepe kandaka lo ngbana ya ti be ti ala so si aye lo na ahinga lo na sarango ye ti lo so lo yeke sara singi na mingi na ala ti so lo mamboko na ye ti ndara zia sese ti akotara ayapu na lo si ngbaa lako ti tene ida be ti na ingu ti lo na lege ti ala so si lo mu mamboko na ala na amozoko na lege ti dodo na lege ti ye so kuâ si asara mba ye ti kodro ti be Afrika
0: 100% culture
1: na ti kwa singa 100% culture ala so si ayeke agene ti ye ayeke na mbeni mozoko ti ala si mozoko so ala ye na ya ti kwa singa ni ayeke e double jeu ti cool star

Ndoko adingo ngangati ati kibada chumuba iso ekinati baskuto ekina dati sango kusala pepe ngamini da social ngi tutana akanga azu chikanga da pepe atati so singu bia atukwala so ekisa kusala tenchi dingo ngangana mbajika ale kitene gyangwa ngani na ndoko ati dagwatani ala so se ekibia tene na ndo chala waka awa kanga ni ekikanga gyala na ati komisara ti police nga ambeni ekizana na ati boiga ti gendarmerie na dawati akwali so mukunzi ti dingo nganga so afatene ni unda na so gati tena maboko na kwati bia afrika ti tene asa Rambini da tene ti da dingo ngwanga sunga ti asambini da sambi ti tene abata azu ti kanga da ai kigina ndu ti mama tene so sila so iki tene tene na ti kwa singa ti dingo ngwanga ti la so ti tene ipika patra na nduni ichimbi na maître Désiré Alphonse Tipao so ai ke griffion chef ti ndo kwa dingo ngwanga ti mobai na ti baskuto me ko jino ko ti tene ichimbi na lo iki ki kite na ndu ti asangu so abata ti dingo ngwanga so ndu ti tene a on na ti ngaso

0: akojo dengo nganga tisango menesi angwala ko chitina tambula na kuda pechi bada tibongi akimili dengo nganga so sazi anga ningbine na langu tati nje soki na yanisi akidinga nganga nduchi azuchikanga so akichikondo ruchinga rabanga na chibimbu so seki chawali na biko oko akijisile son douso abatene le face aussi akanga lo tenechi akwachinga nguchi kuna ku apaliso abaki gili na ngusa kishano le baluse na ngu ichimbini tiri Emmanuel Gazamingi Kongbo si akpo jisile sandu na zembe so si na pokuni le warakwa agana lo na dawatia wadengo mbanga abitene chikuze blesio volontaire na nduchi lo mena dawatia wadengo mbanga ni wabingo tena nducha zwa hunda chitene akiri na ni na meotra tunasema isi mwusu aki usi wabingo tena nducha zwa kisa kusana na tia chikudu apeti kibada chibongi ya hunda chitene akanga lo na ngu baluse eti akwa chingangu
1: mzabe na lukdepui bati ngombe ti biraso au point qu'il en a tenu jusqu'à le point qu'il a tout Kongo Gazamingi Emmanuel Akou parce que Kongo a estimé en bon citoyen de l'époque et ngombe ti bira a kéye ti a turugu igurani iguna a turugu lequel le zabe na mongo ti polisombi ngoi niaga na lango ti baluse na osio ti février 2020 so le balo na place kuâ lo o veni lo tene aya ti so atene sombi balo awe so mbi tene laso ifo limu lo biani
0: na mungo tene wabungo koku ti lo dangu pandi ahunda pardon na asewa ti lo so si lo wara kuâ nga si lo hunda ti tene awadengo ngbanga ni aya apo maboko ti ala
2: je demande pardon à la justice centrafricaine
3: mbi hunda pardon na ndia ti kodro ti e lakue na iri ti lo so mbi gbu koko ti lo mbi hunda nga pardon na sewa ti lo so e ti ngangu asi na lo monsieur le président ministère public fa ti lo atene lo so mbi gbu koko ti lo na kozo ngoe lo sara e so atene infraction wala lo pikazo si zo ni awara kuâ na peko ni singa ministère public ahunda nga ti tene afa ye so ba tene fango zo lo ti na ndö ti nyen mbilimbili monsieur le président lo ti na ndö ti yalimo so ti fa atene na peko ti tiri mbâ ti lo awara kuâ monsieur le président alingbi ajan mboko ti ala so ayapu ti fâ ngbanga ni kete
0: na poko ti gbungoli awadengo ngbanga ni akiri si abitene ti meurtre na ndö ti lo so si aga na lo na dawa ti awadengo ngbanga ni Gislin Sandu ga la kanga lo tënë ti akua ti ngangu ti kpo na kpo na biko use viane onze ti awese so si atene lo lasi lo bungbi ti tene lo sara sioni lo nzi na ngombina na maboko abikanga ti ngu balakona use ti kua ti ngangu na ndö ti lo atala ti so si wabingo tene ahunda ti tene akanga lo tënë ti ngu balako awadengo ngbanga ni ala yeda na hunda ngoi ti wabingo tene pepe si ala guda ti tene ala kanga lo tënë ti ngu kpo na kpo na biko uta ayeke nga Lionel Zumbe ti so afa atene lo lasi lo fâ wali ti lo na nze ti lengo angu so kishano lo baluse na uta na vaka modoa so ayeke na ya ti gbu avaka omene ti bongi si akanga lo tënë ti akua ti ngangu ti kpo na kpo ti mu zingo na ni na biko oku ayeke Sustaine Kamata so si abi tënë ti tene lo gbelingo na ambeni azo ti tene asara sioni lo gbu ngombe so si nzia amû na lo lege ni pepe si azini maboko yamba na ndö ti lo Sustaine Makama ayeke mi caporal ti aturu ti kodro ti piafrika so si lo yeke sara kusala mbwimbwi na ndokua ti GSPR abi tënë na ndö ti lo afa atene lo lasi ayeke na ngu so kishano lo baluse na uta lo sara mbeni brakage na ngbata ti bongi wabingo tene na ndö ti azo na mungo tënë ti lo lo hunda na awadengo ngbanga ti tene ala kanga lo tënë ti akua ti ngangu ti ngu balako me na mango wabungo koko ti lo so ayeke Arlette Sombo Dibele lo fa atene aye ni kue alu ti pepe si kete na poko ti so si awadengo ngbanga ni agu aguli ti ala ala kiri aga si ala tene tënë na ndö ni na yanga ti Jean Firmé Makama so ayeke mokonzi ti dengo ngbanga so
4: la cour na yere ti amolenge ti Beafrika na ya ti ngbanga so la cour alondo ti fâ na ya tënë so kuâ aza na ndö ti mo wara tënë ti association ti malfaiteur wara vol à main armée la cour agboto tere ti lo na peko ti apatara so kuâ pika na ndö ti tënë so ahunda so ahunda na mo so mo kiri na ni na ya tënë so wagbungo koko ti mu atene na ya tënë so ministère public atene la cour agboto tere ti lo logo lo gbuli ti lo si lo ba lo tene ainfraction so kuâ laza na ndö ti mo so lo asaya ni lo gbu ni lo gbuli ti lo na ndö ni lo ba lo tene alu ti ape nda ni la si la cour za mo yamba azi mo yamba kanda ti kanga e lo tene lo za e so ayeke afere ti procédure ni na ndö ti trésor public

ibarazo kweso ake na la inga so na tereti fanono tala la kweso ti ma kirimu nando ti amena kota sango so si e vunga ni na yati a kota sango ti nando da fanono di kiruka toka na tsukwa la inga ni ake kota kbalisi ya si na bagi ti ndo ti gingo mosoro ti biti si na bagi ti zambo isu ake na kilometre bale mbrambra nando ukuti kwa tati babua ake sese si a kumbu na biko use soa on si a fa azo bani migi yenye si ake na gunda ti kbalisi si a bagi gim akuta skodro siti be Afrika atene tala yena nduni anyela amuni tonga na angangwa tene titene amara chakwa li tonga su akili abagi kipepe eke pika andi patara na Igor Jeskense na pae su akibe meno nanduti sangu su dafono nande kiluka saranga tene na inga su nanduti ala su akwe bira na bagi ti amkurma isi ala ki nanduti kando na bagi ti bira una ti vakaga ala ke na kwale migi susi ala ke divantere tala andalini nanduti tene tunjoni duti tala si na pekoti su dafono nande kiluka vunga sangu su na biko otalani tisi la su na la inga aina ake tonga na leti londo wagusi nga ti akasara nga tene nanduni na ii nga ye susi ya gubeta mena zu na yenga susi ala sara tene nanduni mingi nanduti kwa na tere akikiri ngo na kodro ti biati kodro ti Cameroon pakara Paul Biya na pekoti susi lo sara lango bale mbrambra nanduni ushu tonga su na bagi ti kodro wande mbrimbri na bagi ti Swiss.

0: Ala dabetala akina biko use susi palenya bagigi na mbageti ndo tigi ngomo sorti biti sisi dan mbageti zambo iso akina kilometro bali mbrabra nunu uku tibatati babwa. Ake sisi si ya kungwi ya sara si gbacha zwa kui nga amini gbani awaraka na teretala gbemi baso abatene tigi ngomo sorti biti sisi pakara rifen binam beltungu lunga kwe lugune ati bataso titene loba yesu si a bagigi Igor Jeske Senapai kujo sangusulani alavungani ekimani na ngatala.
1: Na bango alimoni sese akumbi na ndoti awazingo tena tibeti sese na bikwa useso na mbageti zamboye so ahili ni musku RCA akojo sangu afaungo tazwa on baluku so sese akumbi na ndoti la siala kui bina sanguni afangaso mingi tazo awaraka singa ambeni ade awarala pepe warangu akbakuruti zingo azoni na gbeti sese agangangu asara si gingo ala sosi angbana gbeti sese angbala kwe arsen bake mokozi dagwadati babwa afateneni
2: azo mingi ya waraku aso yi singa ungoni mbeni pepe mei sarangangu ti waraterena komandanti babwa na loselo komane gendarmerie ti babwa komisere special ti vini ilondo igona da nganga ti babwa ti baazo so si ye ti ndima si na ala na iwara zo balako so ayeke na hôpital ti babwa so kota wanganga abando na ndoni so si ala gi lege ti tene a so fini ti ala ala ngbana fini me kuâ so akui gi zo oko so ayeke na ni ge tanga ti zo ta ita lo na mbai ti bozo manga amû ahon na ni
3: awa
2: azo ti control ayeke na gingo be ti hunda tere ti ala yeye ti asi na mbage ti zambo ndo ti gingo lolo zo kuâ ayeke gi be ti ala me awa bamengo ndo so ayeke pulusu ti control ti e na ala ti gendarmerie ayeke gue yeke yeke ti beme ndo ti hinga ye ti ngangu so asi na ala ngba ti rokoto asango awe bade yeke bongi sango ni ti bi na me ti awa be afrika bia ni ti hinga ye so asi na mbage ti zambo ayeke lo so lo bando na ndö ti zambo ye so ayiri lo PTG aliu si lo mu machine ti lo angba ti zi akuâ ti zo ti tene asigi na ni awe si agi lege ti tene ahondi ala na ndanga ndo ti ala
1: nguru bia ti be afrika ade azi yanga pepe na ndö ti sese so akongbi na ndö ti azo rufin binam beltungu gbion gbia ti atënë ti gbeti sese lo yeke na tambela ti kua na ndembe so na mbage ni si lo yeke kiri na mbage ti ti mû afini asango ti ndembe so groupe de travail ti société civile GSTC akasa na kurugo ye so asi ti lo bi ti lo tene na ndö ti akota zo ti be afrika paul crescent beninga wayanga ti GTSC
4: akpale ahondo ni e ye peut ti tene e yeda lako si awa be afrika kui pepe e tongana akpale ni ahondo ni e ga ti kasa na ti fangozo ti be ti ala so ayeke sara kusala tënë ti tene akanga lege ni tene amaa ti akpale so asi ala bi ti lo na ni awa tee oza ala dekongo lango oko languse awe me ayeke sara ye ti tene aka ye akpale so biani biani ape sese so akongbi na ndö ti azo na zambo ye so ayeke fini ye pepe akongbi mingi fani ako fani use fani ota me e kasa gi na kurugo lango oko languse e ka mbi vundu na ala so si asewa ti ala so si awara kuâ awe so ndo ni akiri ade ngi e mombaso mo tene si comme si ala so ala yeke la ndö ti andokua kusala ni ala bi ti lo na ni awe mbi pensé que il faut ndokua kusala ni ala zi lete la nganganga asanta fiki akui mingi chantier ti zambo ye so tongana mo ba ni bien ayeke mbeni chantier so si mo so tongana mbeni ye so yo ti prévention ayeke daa mo yeke hinga mo tene chantier so apeut ti coulé parce que mo ba façon so azi na ndö ni na gbe ti ngu so asara mbeto asara mbeto e tongana mo ba bien apopoto ahondo ni asara mbeto ti tene tongana ala so ayeke ala yeke aservice déconcentré ti ministère ti mine ala sara kusala ti ala ala beme ndo ndio ni bale so alingbi ti si pepe apeut ti permettre fade na apopulation ti tene ague na ya ti mara ti adusu na gbe ti ngu ti gi lolo pepe e donc mbi pensé que il faut aétablir aresponsabilité ni
1: akota zo ti fangbanga aku pepe ti tene tënë na ndö ti kpale so parke ti babwa azi kapa ti bemengo ndo ti sara si ti atene aba gigi na ndö ti kpale so geoffre agapa moko wabingo tënë na ndö ti azo ti tribunal ti grande instance ti babwa
5: na dawa ti ndao so aba gigi wabingo tënë na li ti azo ti da fangongbanga ti sese ti babwa aye ti kangbi mua na asewa so kue si agrisa ambeni asewa ti ala na ya ti ndao so e lo hunda ti tene nzapa aguérir ala so ayeke na ndembe so na ndö tange ti kobela ti tene si e wara atene mbilimbili na ndö ti ye so apasi na sese ti zambo e za na sese mbeni enquête judiciaire so fade ayeke diligenté par commissariat spécial ti beloko na ya ti bembengo ndo so fade atënë mingi e yeke ba ndo na ndö ni mbilimbili ti hinga wungo ti adega corporel na matériel so drame so aprovoke ti tene e hinga e identifié avictime ni ti tene e déterminé aussi acause wara nyen lapassé si ye so aba gigi ndao so aba gigi fade e yeke gi ti tene e établir aussi aresponsabilité pénale éventuelle so ayeke na gunda ti ye so kpale so aba gigi na sese ti zambo fade nga na ya ti bembengo ndo so e yeke gi ti hinga akota zo si ndokusala so ayeke sara kua ka ti tene si maboko na mboko e ba na lege wasi e lingbi ti wara solution na bale so asigi ka ambeni akusala ayeke da so ayeke ba gigi na ndembe so en toute sérénité na maboko so akota turugu ti kodro ti e so ayeke aforce de l'ordre et de sécurité ayeke sara ka nga na nzoni be ti ambeni la so ayeke lango na ese ti zamboy e za na sese mbeni tambula ti kusala so aba komisaria ti beloko na ti babwa so na ndembe so e yeke tene tënë na ala ayeke na lege ti gue na zamboy titene akonstate aye so apasi ka wabingo tënë na li ti azo ti da fangongbanga ti babwa aye ti da be ti azo kue so gingo mosoro ti gbe ti sese ayeke strictement réglementé na kodro ti e
1: ala so ayeke na ndö ti société droit kuzu so ayeke na ndö ti site zamboy musco rca afa so ala nga ala yeke na bi na mbrimbi pepe na ndö ti kpale so asi akota zo ti kodro ti babwa afa so hungo ti azo ahon so ayeke ba lozo na ndö loku si ayeke sara kua na mbage ti zamboy so aere ni musco rca abe mbengondo ti sigi na ala so si agrisa nga na so angba na gbe ti sese angba lakue ti gue akumingo ti asese na ya ti ando ti zingo atënë ti gbe ti sese aga gbanigbani na beafrika na andangba ngoi so tënë ti kpengo pepe nzia ti zingo atënë ti sese ayeke na gunda ti ba ti andahu so
0: singila na ala igor teskense na pai e ba so ala yeke nga na tere ti na lakui so gi awe e bara ala igor ala fa na e ngobo so si ala wara na asango so si ala leke regere ni e ma na ndö ti kpale so si na mbage ti zamboy wala ndö so ayeke gi mosoro ti gbe ti sese da
1: e wara asango kozokue e tondani ti pika singa na mbage nika ti wara asango na ndö ni si nga na ndö ti gbanda tere azo ayeke fa asango ti ye so asi ayeke tongaso si e tonda ti pika singa na azo na ndö ti londo kozo pikango singa ti e e gi ti pika singa na ala so si ayeke na ndö ti ndokua so iri ni ayeke dua guzu so ayeke lo si lo yeke na ndö ti site ti zamboy ayeke tongaso si e wara mbeni wamungo wango ti ndokua so si lo yeda ta tënë so ayeke kpale so si asi na mbage ti chantier zamboy na bikua use ti lango ba lako na ndö ni miombe ti nze ti outo si na yeke na lege ni ngbangbango ti gue na mbage ti chantier zamboy e wara asango na mbage ti andokua pulus so si ayeke sara nga kusala na ndö ti londo singa e wara mbrimbi yengo da na sango ti ala na mbage ti site ti musco rca so ala fa so ta tene ye ti ndima asi tongaso si e ma alenga kota kpale ni ayeke nyen kpale ti mbage ti zamboy ayeke so pikango singa na lege ti téléphone na mbage ni ayeke ngangu te ti so molingbi ti pika yeke singa na mbage ti gbanda tere wala internet na mbage ti wifi so si ayeke na mbage nika si e rokoto asango akota azo ti kodro ti babwa mokonzi dagbata ala so ayeke amokonzi vaka nga na gba vaka mokonzi vaka nga ti zamboy ala kue so si akokapa si e rokoto asango so na mbage ti ala si e mû na awabeafrika na ndö ti kpale so asi so la
0: igor na ya ti sango ti ala so fade lo ndö ti ma ni ge ayeke ti so si lani e vunga na biko ota so ahon na ya ni ala tene ade atondo kue polele asi ni na ndö ti kpale so si aba gigi pepe ti si laso na lahinga yeke da so apeko ti atondo so si ala ma ni ayeke tongana ye
1: ayeke ta tënë na peko ti azo ndende so e pika singa na ala e fa so e wara mbeni ti kuâ mbrimbi tongaso pepe me e ngba lakue na gingo asango titene e wara me zo okoko ayeke fa hungo ti akuâ tongana so be ti lo aye wala tongaso si lo ba na ala alahinga ta tënë tënë ti asoni asango so si ayeke hû mingi na ndembe so zo okoko afa asango so si lo yeke na ngangu titene lo fa ni asara si e mû le ti e kue mbrimbi ti gi ta tënë ti gi sango so ayeke mbrimbi na ndö ti londo si e lingbi ti fa ni ni la asara si na rokotongo asango ambeni afa atene hungo ti azo ahongbangbo oko so si akue ambeni afa atene ayeke na gbe ni me titi ambeni asango ni afa nga atene ayeke azo gbani si akui ayeke tongaso si titi e na rokotongo asango mbage na mbage e ma tënë ti kuâ me kuâ ti azo gbani gbion gia rufin bena mbeltungu so si ague na ndö ti londo lo sara mbeni kota bemengondo si na peko ti bemengondo ti lo fa hungo ti azo ba lotion na ndö ni gomba ye wala 49 mort so na popo ni awabe afrika ba lota na oshu wala 34 ala ti kodro ti cameroun ba lako na ota singa ala ti kodro ti tchad azo use ayeke asango so si gbion gia na singo ti lo ka lo sara bembengondo si afa ni me ambeni asango ni afa atene ade asigi na mbeni azo so akui pepe so si kuâ ti ala angba na gbe ti sese
0: e banga azo asara tene mingi na ndö ti kpale so si aba gigi ambeni so ayeke fini fini si aga na peko si e da fondo ndeke luka awara tënë na ndö ni ayeke ti so wa igor
1: kozo ni amolenge ti beafrika ala vini si akangbi asango so na ndö ti gbanda tere na ala yeke fa tënë ti be ti ala na ndö ni ambeni abi tënë na ndö ti leta ambeni abi tënë na ndö ti andokua ti zingo tënë ti gbe ti sese me titi e ge na bongi e wara kiringo na tënë hio ti wabada rezo ti babwa musa lo rangon baba solonga lo yeda pepe nang marati ayiswa kitamla tenteleji zingote na tibisi sena lo kasa mingi awe akpale tonso ando ti singa tiye na ndembeso epika singa lo tena lo ekina lege ti na lo gwe na ndembeso na mbage ti zamboy na ndoso kpale ni asida lo fa vundu ti betulo na kpale so si lo fa ti tene tono lo silo kiri awe solo kefa bibetulo ando na yi groupe de travail ti sosie civile sosia ke GTSC afanga bibetulo na ndoti kpale so na mango paul kresan beninga wa mungo tene ti GTSC lo fa so akota zo ti kondo ti be afrika si ayeke na gonda ti kpale so asi mokonzi dagbata ti babwa e pika nga singa na lo lo fa nga vundu ti betulo na kpale so asi na mango mokonzi dagbata ti babwa ye so asi afa so leta ayeke memendo pepe na ndö ti aye so ayeke si na ndö ti achantier ala so ayeke na ya ti asosiété civile ti boire ala so ayeke ONG ti tiringo bira tënë ti batango ye so angore ala nga ala kasa ngangu mingi kpale ti zamboy so ala batene ayeke bubango ye ando bubango ye so angore singa moscou RCA wala mbage ti zamboy na ndembeso ayeke tapande ti aye so ayeke passe na ya ti acide minier ti kodro ti beafrika
0: ayeke nga gi atënë ape me e ba ambeni akota nyanga wala ambeni aye ayeke daa so si ngoro gbia asara ni ayeke nyen brembre igo
1: ayeke ta tënë gbiongbia ti zingo atënë ti gbiti sese amû jeu ndo ti tene akanga tënë ti kitengoe ndo ti zingo atënë ti gbiti sese ti zamboy na nga gbiongbia ahunda si lo wara tere na bikua ota na ala kue so si ayeke sara kusala na ndö tënë ti zingo atënë ti gbiti sese akota so si kodro na mbage ti zamboy kojo mungo yanga so lo mu ayeke ti tene akanga ndo ni tënë ti kitengoe lo mu nga ambeni koforo ti tene amû maboko na amara ti akodro ota so kpale asi si aso azo ti ala kue igbani ti tene akiri na akue ni ayeke koforo so e hinga nginza so mbirimbiri ayeke na ya ni pepe mbeni kiringo na tënë hio tongaso tedi ayeke ti lo so lo yeke wabingo tënë na ndö ti azo ti tribunal ti grande instance ti babwa lo sigi na mbeni sango na sango ni geoffre agapa mako procureur de la république ahunda zingo yanga ti mbeni bemengo ndo ti tene afa nyen si asi wala zo asi ayeke na gonda ni na mango lo ala so si ayeke sara kusala na tënë ti ngbanga tongana agendarme apolitier ala so alo na babwa beloko kantonier ala yeke na lege ti gue ti rokoto sango so si ayeme ti sara na kusala ti sigi na ta tënë na ndö ti ye so si asi
0: nga ti hunzi na ni e ba ayeke gi oko kpale so si asigi na mbage ti zamboy ape ambeni akpale ni asi na ndö ti ndo ti gingo monsoro ti gbe ti sese mingi na kodro sese ti beafrika bango ndo ti ala ti wagu singa so nga ala sara kua na ndö ti amara ti akode tongaso mingi na ya ti asango ti ala nyenyen la alingbi ti sara ni ti tene akanga lege na mara ti akpale tongaso si alingbi ti tene adiko gi kuâ ti azo na peko ti tere ape igo
1: ti tene akpale so ahunzi ye kue so si ala so ayeke sara kua na ndö tënë ti aye so anguru zo ahunda ti tene abongbi ti zingo atënë ti gbe ti sese asara ayeke ti tene leta aluti na ndö ti ala na ndo so si ala yeke da leta abembe ndo ti tene aba ambeti so amû ala wala ambeti nga ala yeke sara na kua na ndö ti londo ti tene aba wala asarango kua so ala yeke sara ala zi ando ni ahongangu mingi pepe ala dö na sese tënë ti environnement pepe te ti tongana e kiri na ndö ti asango na ndö tënë ti aye so si asi kpale ni mingi ayeke so ala so ayeke ainspecteur ti mine aba tene ala yeke na ndö ti londo pepe ala yeke bembe ndo na ndö ti akusala ndö so ayeke sara pepe leta ahinga nyen si ayeke sara pepe asara si akpale tongaso aga na tapande ti kpale ti bembare na nze ti juin so ahon asara si wungo ti azo ahon ba lo mene akui me yako pepe atambla na peko ni wala mbeni mezio ti tene asara si alembi ti tene akiri tene na awabeafrika ndo ti zingo tënë ti gbiti sese ayeke mingi na tapande na mbage ti bozum bokaranga na mbage ti karno batangafo amara ti asese tongaso akungbi na ndö ti azo me ye oko so ayeke mungo yanga atambela na peko ni pepe tënë ti bubango ye so angoro ye tënë ti zingo atënë ti gbiti sese na lege ni pepe tënë ti bubango angu ti nyongo so si amolenge ti kodro ayeke wara kobe ti tengo na ya ni asusu anyen ayeke akpale so mabongo tene ama mingi na beafrika si mo hinga zwa si alingbi ti sara kua ti kiri na tënë na peko ni pepe kpale so ayeke mbeni kota dema mingi ti awabeafrika na tongana nguru gbia asara ye pepe na ndö ni beafrika ayeke perde amonsoro na arichesse lo na lege ti kota kpale ti zingo atënë ti gbiti sese
0: singila na ala igor deske si na poi e yeke gue na use kota sango ti e ti laso gi na peko ti kete wungo tere so

0: Donc on a souffert d'une tenaline qui gouverne avec des birao birao qui mène vers la société qui yamba na des mesomingi à la société qui birao na bagetti amkrumai na kilomètre par le temps na nous usesi à qui n'a pas tani n'angwe solani à qui sera kotalango na nous tite nti mumboko ti à la société qui a wa mumboko na soit qui n'a pas les à qui à la société qui na bagetti kando société qui dimatere tala mangati amingi tia société tala wago singati Mustafa Rumarik Samba à la gona tereti à société qui na tereti tala sangule angatala.
1: Naeti kando chi a déplacer chi amkuruma yeso aiki naeti vakati sika so aiki nduru na kando chi a refugié chi korsi amjuma burma mama chi amolingi ushu so na ndapelele so ala warangambe niye chizana yangatala pepe amolingi ni aiki toto
2: chizo kasa ko ingana na pe bunduka unji na chia ingana mashamba pe
1: azoso apekete kotrochi amkuruma ina pekoti bira solani abagigi na lango balotati jue na yati amdafo na dango sosi alaga ala ke lango ina gbechi ambeni ada sosi ala lekere na pere ameni so abiga nilo na bash na ndoni ala waranga ambeni mungo mamboko pepe kimase tasinga mbai okochi amamachi amolengeso ake demanga terechilo
2: ikgechi pango yakata jo tigachi tena yangachi dgango chi de warangu waranye yao kwa hiyo waranda yanga chapi epika bininga idape kunu kwa hiyo maugweso gina papa gina chirisi ame nge siyala ike gazi kinyongu ana wala waraichi mabuko wala muna isi
1: azo chikete kotrochi amkuruma iso aunda chitene siriri akiri biaku biaku nambageka si ala kiri na echi akete kotrochi ala Zakaria Hassan Jamuse aike kutazo chi a deplasisu
3: nombri chi iya kutazo na awa li na akete malenge na mama tingokoi asara 2800 me ikikiri ape so igazo asara lango kile sana kora pika basha ya na afa azu epe aitati iso blese ala gina hospital mbina gina bangizo ala ba wala ala ba ape sans sécurité epe tikiri ape meme si tona njara kifayi kwa na biro ikikiri ape
1: chintembesu aike ngangu chitene iwara kiringo na tene chi awa mungo mamboko ngana akota azo chi ya chikota kudrokomanda chi birao nando chi demango tere chi a deplase so
0: singila nala Mustafa Rumarik Samba ibaso ala kingbena ina yanga tsinga na bageti ya birao ibarala Rumarik
4: ibarala parfait ji komese ibarawa mango yikui
0: yenye si ya pika betsa la si ala godati tena ala lekere sangu si avunga na nduti paleti njoni duti chamo lengeti kodrosu
4: tongana wagosinga chi dafanono ndekiruka chi kete kodro so kusala chi yake lakwe titene iduchi nduru na tereti atososi yake na pale chimu dematala nga titene ala waranzoni na pekochi a demachi a zusu nina na yati gongo na yati kando chi a deplase chi kete kodro chi amkuruma iso ala ga mbena ye lasu nduru na nze osawe ala warambeni mungo mamboko oko pepe asara si duchungo taraka aike ngangu ngu chitena ala wara ala nyon aike da pepe warango kobe chitena ala te akpimba gana mbege atonga na tereti amlenge aike da pepe andu chitena ala gwazi azende da kwe aike da pepe nila bisoro chitena mbisara kapati reportage su ndalichi kuta lango su
0: Romarik nangwe su sela sinaleti tire wala na ndu su sire asa kwe birasela kida mbege chikandu su ye yen la gube tala mingi
4: yesu wa gube chimbi mingi aike chiso parfete ji komese aike chiso tongana mosi na yati kando su mwake ba azoni mawa asara mo ada wala gufa su si ala lekereni ala bigi ambe na bagbabash ambe ni su si agwe avogi anilon la zana ndoni menyiloni alimindoni kwe pepe apere su ala zana ndoni kwe warango pere na buru na birao ason nga tongana mbiga chisi na yanga dachi mamachi amolenge wali oshoswa ake wali uomua su si loke na amolenge yundu na bechiro si loinga komolo kesara jitero muko be na mulenge su nandapre su ape si amulenge su aike toto si natango su mbiga chisa mikro na yanga tulo jitero tene tene loki kiri na tene loki toto kandaka na yata kapata umungu mamboko ala tene nangui su zo alimbi fadeti tene akui na njara pepe
0: Ameni ya hunda mingi tene tise duti nande meso ina katonga na ye na yati kodro sala kida.
4: Ta tene, aki yeso a deplase so a hunda chitene akiri na kodro chala na kete kodro soka nando sosi ala ekeda. Bangachi ayakata la keda, sosi ala donya la zani tinde mbezo akbata pere ya sigi na yati ayakani chitene bubande ako beso kwe. Me ala hunda chitene siriri akiri na mbagika si anikiri. Na pekochi kwa singa su isara akotazo chikodro amanawe ba ara kiwarande kiringo na pekoni.
0: Ako lango susi kivunga sango so ake kota lango susi ala sunga kitik batati bira osi akumu amboko nazo na atik pale asara kota lango so menango ene eska la sara meni tene nandoti tene chala soa kwe bira sope.
4: Awa mungo mamboko a tene tene nandoni bangachi na ndari chukuta lango chi awa mungo mamboko so awa mungo mamboko so kwe ake na batati bika wonga na ala chindu kwa chibendo chigigi abumbi oko si asara mbeni kapachi kwa singa na dafonono yata chie regina na batati bika wo ake nina na ngui sosi lo sosi ilo eke kotazo na nduchi bumbi chi osha lo kiri na tene atena ke tatene anyi inga ke a zusoka ake ba pasi atene ni kwe anyi tene ni na akuta azuchi anyawe ba ala iki warande pekoni wala kiringo na pekoni
0: batati bira wo ayambagi ala swa kwe bira na ati kodro siti bi Afrika pame ala sunga kwe bira na kodro wande mbrembrengi mbagi ti Sudan na ungo tsa susi aguna uzu na yati batani tsa la bangu tsa la nanduchi tene ti angiri tsa ya ketonga na inga nanduchi ngo tazo
4: nanduchi poenso terechu ala inga na bechungu tonso na batati bira wo legi akanga chula we alegi su tu angu amuni sara andesi warango kobe ajuchi ande ngangu epinga osina gango ti a refugee sudanese ngo tara kwe ake mingi ngana a déplacer so ngana population ti kodroni asara si na ndembezo warango kobe na ndoti gara ake ngangu sel legi so si oto anga ti ganga da ake legi ti amdu konsoalo ndo na bage ti Chad me ake ga keta keta kutukutu so mingi ni ake gagi na akumba agana kobe ti tengo pepe
0: ti unzi na pika ngo patara ti na la romari kota unda walala susi awa be Afrika kundani
4: dema chi amulenge chi ya chi kota kutu komandati vaka gambiri mbiri ala chi batati birawo ala chi amdafoko ngana ala susi aketa kutu susi anguru birawo aike chiso kozo nikuwe aike jitene chi siriri ngana tene chi legi teno kozo legi aike da ka azo apejulo ndogi agwe nandele agwe mem na bira agwe na bria awara kumba agangana ni ngana mbagi nandochi akapa susi awa mungo mamboko aike sara abezwe ambanga mingi na batati birawonga na mbageti amdafok tongana susi araba na ndembezo na mbageti seni na mbageti amdafok danganga ti amdafok saraba a rokoto akumba tune yani ngakozo danganga swaki kikete aliminga meme na population ti amdafok afa so fazu ngotala aiki mingi akpale ti warungunguti nyongo na yati birawonga na amdafok aiki da so adomoyon ai mingi ape na tapande na vakati sika susi a déplacer swaki da domoyon akada pe asara si yara ki gwe na 800 metres si ala gwara ka sara molongo si ala kitungu meme na yati vakati jamal na batati birao warangongo akadape ngana ya tambena kita kodro so si anguru birao na buru tozo warangongo chitena ala nyo aike ngangu ngana tene chi a mandango mbechi so si ade chitena amai kwenjo ni pepe ngana mduchi aye tungana aye ndochi aye tungana protection chitena abandu mbimbi na ndochi aye so si sarango yiti ngangu na tere chizu ngana aligi chitene akanga legi na sarangu lisoro chukubu na zwa wesi kozo kwe ya muna lumungo mamboko aki aichi tene akanga legi nani
0: Mustafa Rumarik Samba ikiri singila nala
4: ikiri nala singila teji parfait komese ngana awa mango dafanono ndekiruka kwe
0: iki gufade so na buzz de la semaine wala iso siya gubete amena zo mingi na ndotu kanda tere sara saranga tere dana yenga so bolivis masambai ibarala sanguti ya mbre mbre
5: ibarala teji ibarazu kwe na yenga so akia zo mingi siya la sara tene na ndotu kanda tere WhatsApp na Facebook na pekotu si biati kodro si ti Cameroun Paul Biya akiri na kodro Paul Biya akiri na batati yaonde na biko 601 na pekoto si lo sa lango bale mba samba lando ni osio na mba iti kodro ti Suisse yango ti Biya sa tene polele nando ti kingo tulo su pepe andaka nando ti kwanda tere akiazo mingi si ala fabi betela nando ti sene ti biati kodro susi ekinango bale gumba yando ni ota na pekoto si lo londo na dala parati batati yaonde lo barazo na ati kutukutu ti lo susi a zini kwa pepe nando ti banda tere akiazo si ala fabi betela nando ti aiso benzo nando ti banda tere ti Facebook atene ti lo so ata lo sara lango mingi na kodro wande zoni ake ti so si lo siawe na kodro si ti Cameroun si lo yeke na nzoni seni gbia ti kodro ti sinz ti Cameroun Paul Biya mi mu na ala nzoni gango za si nzapa abatara ti mbi nzoni ni ake ti so si lo kiri nzoni ata ti so si azo afa so atene lo kui awe benzo nando ti banda tere atene ti lo so gbia ti kodro ti Cameroun Paul Biya ayeke mi nzo so ayeke sara ye ti lo ahongbungoli ti azo yeke kufade tere ti na kingo ti lo pepe ata ti so si azo ayeke tene atene ti kuâ na ndö ti gbanda tere na iri ti lo mbeni na ndö ti gbanda tere atene ti lo so e bagi maboko ti lo so si lo sigi na ni na yâ ti kutukutu ti lo me adiki bale ti lo pepe so ti tene adiki ba biati kodo ti Cameroun Paul Biya na sin ti Cameroun Pepe ingbala ko ti tene iko kikiringo ti lo yoto na so mbi na kiri tene mbi ke maya ti tene so si ma ke tene ni so pepe mbalo na lapo so pepe na ngwe ti matanga so si lo yamba awango ti wali ti kodo ti Cameroun so si lani ala so binda na kango chungi ti azuvu ko ti awali ni namba ti kodo ti Maroc ake lo si lo ki na li ti matanga ni so pe ta tene ti mo mbalo ape ake nzuni mo za ti tene mo kibeti mo tatene teji akiazo mingi si ala fabibetala na pekoto si gachi kodoti sisi ti Cameroun Paul Biya akiri na kodotilo edabetala su loeki nangu bale gumba yandoni ota ngati ndembeso lo sarangu bale osio nanu osio wena lingo bia
0: singila na la Bolivis Masambaye akigira si kwa singa ti ti la so la inga lango bale sio nanu ota ti nze su ikita uzi wala nze ti kukuruso etene singila so si ala mai na kodro wala ndu kwe so la kidandal ti su ake mamboko ti Sylvain Nambuasi ayapu na nuta masini etene ala mbala kwa ti ma dafono ndu kiluka ndal ti kwa singa na to kwa wala amine su si akena lini.

fila atereke bolonia oliaka mbina te na sante tambina ubomba nini moto mogo te akuka aprecipite na kalangere dato nkulu apesa randevo aliwana mwana na ye moto agwepa mombadi nolangala mekolo na nkanzo mokomomba na mananganga makanzo monzongongodulu na bisimo moto akuba nsoso amilinga ndo moto taba ube sa mpengo mbei bato ba telefona ngayo mikolo nyonso kaka bango te nde balingaka yo ntango mosusu balinga nde olinga bango moto mosusu alingaka yo me aza na imite te okanisaka te ke nzambe asalaki bato baindo po couleur pembe ya kosala mindele mosusu esilaki ye eza nde volonté na ye.